or waye basum borom wacce ci mom ayab niko wallahu yahsimuka minan nas mu dakk gard ko yep ñu dem mu fete ak yalla seigne touba momit ni hamitu man yahsimuni minad darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar yalla ci bopam moma ar man cheikh mohamed bamba ci ayu jinne ar ma ci ayu nit waye non lama aray timit ci ayu shaytané comme nam ko waxe won ayasallahu ayasminillahu inda jawali bi lolu amé mu am dogu nak fasiyene liggey la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak boromam waye terewul mu gis ni tubab yi biñu defé sen assemblée bobu mu bindi sen rapport mo xamni ay warkat lañ mu ni kon momit na bindal bopam histoire am du ko baye ak tubab yi mo xam la ni dem jimay dem ni dima yobbu lepp lu ngeen fekk ëlëk ñu bind ko ni motax ñu yobuma loolu bu dëgg lenn do nga tax ñu yobuma dal moy nek gima nek jaamu yalla fas yene jihad ngir yëkëti kalimatullahi al-hulya motax mu genné ma mu ni mu bindal ko bopam ni akhrajtu muni natikhina bi annani abdul ilahi wa inni la mujahidu wa sanantum an al-madafihu indana wa kullu minkum shaqilin wa yuhasidu mu ni yene ni dima genné akhrajtu muni natikhina bi annani abdul ilahi yene ni dima genné waya dara taxul ngeen genné ma luddul moy lima wax ni man jaamu yalla la lo rek tax ngeen may genné yeen nangu len ni jaamu yalla la man nangu nani jaamu yalla la legi nak lolo tax ngeen may genne ben mune bi ci dess moy ngeen am nak ay sipson ñaaw ndort ci man ni dama yore ay ngannaay pour wara xex ak yeen mune man fima jeme sama xex moy jihad ci yekati kalimatullahi al-hulya mune nak len rek de añaan ak soxor xeyna mo tax ngeen ma bëgg ma genne amma nak li ngeen ma tuumal ni ma yow da nga bëgg jihad ji deug la wa kullu minkum shaqilin wa yuhasidu kep kenn ci yeen da ngeen ma añaane soxare ma waye jihad ji ngeen wax ni mom moma taxaju mom deug la amma nak forma jihad bi ni ma koy defé ak par rapport yeen bi ngeen yaakar lolu mo amut mu daal wax ni wa maqaluhum mun wa maqalukum inni ujaidu sadiqun inni li wajhi llahi jalla ujaidu li ngeen wax ni damay jihad day deug la damay jihad waye nak man sama jihad la jo xamni ni ju sincère la ni ko fan nga jihad jeme muni inni li wajhi llahi jalla ujahidu sama jihad mang ko jeme ci yalla inni ujahidu bil ulum wa bil tuqa abdan khadiman wal mu'min sha'id sama jihad mang ko jeme ci tasare xam xam dom adam bu deñe rir do tu dug mukk ci lo xamni ni luko sun borom di yeddel ëlëk xeyna waye bi ci gëna graw moy taqwa ilahi ragal sun borom koku mom moy jihad ji gëna reey nga doom adam bo xese ba bi xolam ak ragal yalla baye mo tuddi nelaw wetam ak wetlikom du def mukk luko yalla di pinire wetam ak wetlikom seigne touba ni man sama jihad fofu la ko jëme ndax gis na ni ngannaay yi bu ngannaay amé katan ba not aw xet leneen ngannaay ëlëk dana amaat katan wëlbeetiku dindi notel goga notat ñele mu nekk ay notan de ba yowmal xiyam mu am notel go xamni bo ci xese note nit mom dootu note kenn tayit nak lepp lo xamni ni luy jëmbat ak ragal yalla ci kaw su dana ci taxaw tem moy taqbal ilahi mu mom jihatam yoy ni ko jeme ci duy xoli jam ni ragal yalla bam fess mu ko jeme ci tasare xam xam ndax doom adama li feek xamul num ta ragal faaw day xam doga ragal gis ngeen hadith bobu sun borom wax ni tahrifuni qabla an tahbuduni man lam yahrifuni kayfa tahbuduni bala ngeen ma meuna jaamu dima xam faawu da ngeen may xam bu nopi mu gis ni kon seigne touba mom jihatam mu jëme ko ci ñaari aspect mu jëk bi moy xam xam na tasaro bu ñettal moy xoli nit ñi na fess del ak ragal yalla bu ci dess nak moy fas yene doon jëwale rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy ñettelu aspect bi mu xam la ni man may jëwale rasulullah di ngat kat yi bari nañ nak ñi nan ñi di firé khadim moy mbindan ñi di firé khadim nangam ñi nan moko demandel bopam mu ak lu mëna xew man décision bima jël duma ci deltu gannaaw mukk man sanani ghayra khadim al-mustafa fa inni aqdimuhu bi mustafa aqdimuhu ila dukhul al-janna dar al-qarar wal munna wal minna waaw d'accord man ma jël sama décision bu fekké ni d'accord ma jël sama décision pour nek jëwri rasulullah mu ngi len ma wax lutax ma décoracer don jëwri na rasulullah ma ngi don jëwri na ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam te duma deñ jiko liggéey rek ba yowmal khiyam seigne touba nak dal li yanu yan bobu ko yalla yanon

yan bam yanon yonanti te señ Moussa ka jundi nako ci khasidam ga muni terok la bamba teñu fa yanam ba wetli ko yalla ba dem ma yomba ngir beug ram jamono yanan ba touba liman bala xamodi yan ba yan bañ yanon qutbu ak abdali te at nuñ ko moko xabraw gaay moko xabraw gaay kon gis nga señ Touba radiyallahu ta'ala huni mom liko taxona dik moy dundalat ak soxat garab gi fi yonenti jëmbatoon muy garabok l'islam min adama ila yawmina hasa mi nga xamni moy abul basar mom adama l'islam kon nak lolu moy li nga xamni don nako wax ci ghaibul barri legi suko defe inshallah xeyna dinañ amal yenen jotaay yo xamni comme niwna bandar suko defe ñu tambale ndar nak jëm dakaru ak la xewon dakaru ba bañuy dem ci geej gi bu ñu fi yalla maye ay waxtu inshallah ndax nenañ ma waxtu yu jotna waye dal lima bëgg xamle moy señ Touba yalla dafa yëkëti dara jam bu yobbu ko ca rawo yonante ya alihi wasallam motax neena ba mëne bërek suñu borom lam waxon rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam wax fasbir kama sabara ulul asmi min rusul fasbir kama sabara ulul asmi min rusul suñu borom mako waxon yonante bi sallallahu alaihi wasallam niko gisugo dara de baye bo nga melni ulul asmi min rusul te mom ci la bokk kat moy seen sang señ Touba neena ba mëne bërek rek lool la ma yalla jëk rappelé motax Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye radiyallahu ta'ala neena ko wa sabruka faqa sabra nas ata jama ata daf niko wa sabruka na daf niko wa sabruka faqa sabra nas ata samawta bihi ila ahli al maqam lolou ko mam cheikh wax radiyallahu ta'ala wa sabruka faqa sabra nas ata samawta bihi ila ahli al maqam yow señ Touba wax ju reey la de yow señ Touba mun nga muñe muñ ba yegg ci nga baxtanal garab ak muñ muniko yemo ci legui yow way muñ ñepp ya len faré kaw ndax xam nga ni way muñ yonentiyé ci jitu alayhi wassalam way muñ ñepp yonentiyé ci jitu amna kuma massa yonné ben vidéo ma nga fele ci arabie saoudi muñ ma la wax ci li fekk dañu laaj ben borom xam xam muni gis na fu señ Touba bind wax ni yalla tek na ma ci kanamu yonentiyé alayhi wassalam muni ma déggal ma ji wax rek ji wax ñuko gën di bokalé maniko aw lu gëna bari day dañuy waxal señ Touba firil ko ñu bokkutu ñu waxe mané ko xam nga ni yow li borom xam xam bi wax moy li am lolo am mané ko man gis na fu señ Touba bind wax ni kataba Allah tabaarak wa ta'ala an kaatib haasi al huruf qaddamahu rabbuhu ala jami al alamin mané ko legi alamin mën nga ci jenn yonent ndax wala malaaka yi sax mënu leen genn ci alamin mané ko fim wax nga degut moy bi muy wax li da taxaw ci maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam te rasulullah mo nek ci kanamu alam bi yeb moy sayyidul awwalin wal akhirin te ci maqamam rasulullah la taxaw di wax wax joju lu ko waral moy señ Touba rasulullah dafa ag ci maqamam mi nga xamni moy don sayyidul awwalin wal akhirin señ Touba di tag yonenti bi di tag yonenti bi ak ci maqamam mom mu defal yonenti bi lu tax mu yeyo maqamam mi don sayyidul awwalin wal akhirin bi lolou amé señ Touba yonent bi ni gessun borom ni ko jam bi day ag na ci daraje sayyidul awwalin wal akhirin sun borom ni ko legi pexe jeexul xana sa xel demul ci maqamum ñu wax maqamam mahmud wa min layli fatahajid bihi nafilatan laka hadha an yabhasaka maqaman mahmud yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ñu jéggeté nodd na ngeen mako ñaanal ndax maqamu bu képp ku ñaan yalla bama am ko bu kérogé yowmal khiyam dina la ram bisub kérog bi nga xamé ni señ Touba ag na ci daraaje yi taxaw maqamam rasulullah sun borom ñuko waccal maqamam mi te ñew ci maqamam mahmud te jox señ Touba maqami motax mu sañ wax ni yalla tek na ma ci kanamu bindeef yépp lu ama am la lu ama am la ku jang tasawuf da nga xamni lu am la kon nak jërut ñuy jël waxi borom xam xam bu tol nonu diko tassare ak diko jema inkar lim wax lu am la fu leer la ko tek su ko defé ñing leen di sante di leen gëreum di ndokkel mbolam personnel bi nga xamni ño nek Touba TV diko tambalé ci diko tek sa loxo yow señ Jibril Khoule nga tegal mako ci loxol Mbacke Mbodj suñu xare suñu wëlëré mu tegal mako ci kilifa gu magga di Ahmadou Mbacke Fay yalla nako yalla samté dolel ko gis nañ liggéey bu rafet bi mu def ci Jumaa Cheikh Ahmadou Bamba joju ci Ndakaru yalla nako yalla def ci téré jëfëm yalla bu ko ci tet jitu yalla bu ci gis bopam yalla bokku ci al ikhlas bi yonenti bi doon wax te melni gis na muy feñ ci waxam ndax luñ wax rek mu delawat ko ci yalla kon nak
loolu mooy al ikhlas mooy nga jëf te yàlla tax rek ndax suñu borom dañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neel gaañ ñu jëf rek ku jëf yàlla gis na yonente bi gis na ñi gëm yàlla te seen xol ragal yàlla gis nañ danañ ko seede yow mu xeam seede gi doo nga ci am njëriñ nag wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Serigne Cosso maa ngi lay siyaar bu baax a baax di siyaar mboolem mbokki julit ak mbokki talibe yi nga xam ne ñu ngi nuy topp ci kër gi nga xam ne Cheikh Abdou Samad moom Serigne Shoaibou mooy ki ko taxawal ngir rek liggéeyal ci sëriñ bi, liggéeyal ci itam ngirum sëriñ bi ak njubug sëriñ bi. Nu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dolli ko kattanal, dolli ko defal tawfiix itam ci liggéey bi ba fa mu ko bëgg a àggale fépp mën fa àgg, te suñu borom dàqal leen mboolem di xajamal ak di yàq ndox seen diggante ak ñoom. Tara Serigne Touba, ginnaaw loolu laaj bi nga laaj, laaj bu am solo la, mooy Cheikh Ahmadou Pamba radiallahu anhu wa ardaahu, yàlla dafa def mu bokk ci ñi nga xam ne suñu borom da leen da ko baaxee réew mii, waaye mën ne sax da ko baaxee àdduna sépp. Ndax baabawul Cheikh Sidia ca gànnaar moo daa wax ne Cheikhu Ahmadou ni'matun awlaaha hadhihi alxalaaiq kullaha mawlaaha. Nee na Serigne Touba si Ahmadou Pamba radiallahu anhu xéewal lagu yàlla baaxe jaam ñépp. Daana wax sax ne sëriñ bi moom yàlla na ko fi yàlla bàyyi ndax ak desam moo fi téye mbinde fii. Di wax ñu rëy rëy fa abqaaka lil xalqi alladi bi baqaa'ikum wa amdaadikum amdaaduhu bi baqaa'ihi. Nga xam ne mooy ki wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donn ko ci zahir ak ci baatin, di xalifaam, di xalifaam suñu borom itam ci kaw suuf, di ki nga xam ne moo doon jëmmal itam njubug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yeesalaat diine ji itam, delloo ko fa ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyee woon. Ëppul yesut ndax diine ni ma koy wax lu bare bari dafa bari ginnaaw yonente bi lu ci tabbi bari ay xew-xew yoo xam ni képp koo xam ni xóotaloo sab gëstu ci diine dégg nga mën ngaa réer. Waaye nag Serigne Touba moom suñu borom mënu ko baaxe leeralal ko itam li wér ci diine mu ñëw jàngalaat nu ko na ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam woon, lañ ca dugaloon te bokku ca mu génne ko, lañ ca génne woon te bokkoon ca mu dugalaat ko ba mu mat sëkk. Cheikh Ahmadou Pamba moom mi nag kon tawfiix suñu borom la, xéewalug suñu borom la ci jaam ñi, xéewalug suñu borom itam ci réew mii ma nga xam ne ci la feeñe ak ci gox yi nga xam ne ci la feeñe. Muy koo xam ni na ko waaju baax ja waxoon rek pàkk bu mu taxaw rek pàkk boobee day puukare wu ci kaw yeneen pàkk yi. Mu doon koo xam ni ba mu jugee rek dafa jublu yàlla subhanahu wa taala. Walam azal mundu aqaltu taaliba maarifatin billahi wala maarifatan billahi jalla taaiba. Maanaam yitteem moo doon jëmmi suñu borom tabaraka wa taala, mësta bëgg lu dul moom, mësta dox jëmit ci ku may moom, xubbi fi llahi wa buqdi fiihi li aw salaama kuntu astafihi. Ci loolu nag mu nekk di jàngale, di yare, di tërbiya am ndigalu yonte bi itam sallallahu alayhi wa sallam ci tërbiya jaam ñi. Yonte bi feeñu ko ca mbakki kajor waxoon ko ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat. Maanaam boolu yem rek ci njàngale, waaye dee ci boole nag di leen yar ci tërbiya bil himma, mooy di namm seen i pas-pas ak seen i pastéef ak seen yitte di ko mu gën a kawe. Dégg nga ak ca yitte saxaaba ya, moo tax mu daa wax mu rëy ne yenn saxaaba yi mu ñooy seen i bàyyi ci diine. Moom dafa teg bëgg rasul lai salaatu wasalaam mouridim àndal mu teg loo leen bëtit saxaaba ya. Ci loolu nag liggéey bu mag boobu bi mu ko defee yàlla def mu ay mbooloo yu bare bari yoo xam ne dañ caa jóge ci moom, gindi ko ñoom jaar ci yoon yàlla ba bokk ci awliyaw yi gën a mag kummalul awliyaa yi. Ñooñee suñ bi defar leen ba wàcc leen tasaare leen ci réew mi itam. Ñuy def kenn ku ne itam fa nga ne boo ñëwee rek nit ñi gis ci yow melo ak doxin woo xam ni mës ñu ko gis ci liñ xamoon ci réew mi, tax ñu xemmeem sa ci yow gis taaru sëriñ bi itam ci yow. Ñeena ñi dañuy dem fekk sëriñ ba, ñeena ñi ànd ak ñooñee ñu jot a gis. Loolu nag bi mu doxee ab diir nag moo sabab tubaab yi ñoom tàmbalee lañ bët biram, tam di ko gëstu, tàmbalee settantal mbiram itam. Ndax sëriñ bi ba ni mu ñëwee Touba mën nañ ne daanaka tubaab yitte woowuñ ko, waaye bi ñëwee Touba nag lañ gis ci archives yi maanaam yitte woo gi njëkk boo demee di nga ko seetlu. Rawatina na téere bii Omar Ba def tuddee ko Cheikh Ahmed Bamba face aux autorités coloniales, face aux autorités coloniales. Da ngay gis ne bi mu ñëwee Touba foofu la njëkk a tàmbalee yitte woon mbiram bi mu sañcee Touba. Ba mu sañcee Touba nag dafa nekk ci yoon maanaam ci tërbiyee goo xam ne kii man la xaal bu kawe kawe kawe fa la way xoqal bu kaawu ala saadatina amwaati tabuki al araadi alayhim ka samawaati. Maanaam boo jàngee xaside gi dangay gis ne melo ya muy wax ci gaa yu baax ya ak saxaaba ak taabiroon ya ak mag ñi njëkk ña ñu baax ña maanaam melo yooyu moo nekkoon ci murid yi mu doon yar nekk ci xaal bu kay kawe nga xam ne tëluñu dara lu may yàlla ak wut yàlla ak dakk yàlla ci lépp. Nga xam ne sax ci jamono yooyu da yónnee ca Daara Dia yónni Seydou Abdoulaye Diaw ni ko Seydou Bassirou waxee ne ko boo demee waxal mbooloo mi ne leen koo ci xam ne aduna yitteem na dem bàyyi ma fi Daara Dia. Man Seydou Touba doon ko amul dogu ci njëlbeen nga maanaam mënutoon a ànd ak ñëpp borom pas pas dëgg dëgg moo da ànd ak moom. Moo tax mu wax leen ko ci xam ne aduna yitteem demal bàyyi ma fi Daara Dia koo ci xam ne alaxira yitteem it na dem bàyyi ma fi Daara Dia. Nga xam ne ñoo xam ne àjjana képp moo leen yitteel bëgg caataat bi te loolu ku koy def sa jaamu yàlla day xajam. Ndax yàlla dañ ko war a jaam ngir ne mooy yàlla mu ne su ko jaamu ngir maanaam benn njariñ loo ci dàkk. Lu may ne yow da nga di jaam léegi nag lu mu la xéewale nag nga war ko sante. Moo tax mu teg ci nag ne képp koo xam ne yàlla képp mooy yitteem nag mu toog. loolu moo indi yoonu murit mooy mu iradatu wajhi illahi man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu idi al muridu laa yuridu abadan xayra rida rahmaani. Ci loolu nag la tuwaa bi nag tàmbali di gëstu mbiram rawatina itam mu am ay yàqkat yoo xam ne dañ doon yàq diggante bi di ko tuumaal ay tuuma yoo xam ne set na ca wecc waaye di wax tubaab bi ay mbir yoo xam ne nekkul ci moom. ñaare ba tubaab bi itam bi mu demee ba woolu ko sëriñ bi yéex a wëy ji ndax sëriñ moom lépp lu mu daa def da cay xaar ba am ca ndigalu yàlla te faale wuutoon ab tubaab itam. Tubaab bi moom mosu leen a bàyyi xel. Dee seet bi an ni laa udaahinu mushrikan masta maslaag de nga maanaam ab yéefar xalilan xabiban lilladi karama aljamba. Woyfal googu mu woyfal seen mbir nag ñu di ko woo te ñëwut rawatina itam mu yebal nag rakkam ju baax ja Cheikh Ibrahima Fati yàqkat yi nag gën a yàq nag xamal ne ko nag maanaam kii moom tegu leen fenn te du ñëw ak waxin ci wax yoo xam ne am na ci yoo xam ne lëkkaleer rapport bi mu def bi wax na ko indi na ko ca rapport bi bu ma ko doon tënk rek da caa wax ne tey ci misaal moom lëkkaleer te lam ci wax nag dara wéru ci. Waaye boobu mi ngi wax ak tubaab bi di ko xamal ne ko mbooleem xibaar yiñ jot yépp tukkee ci rajo yi nga xam ne moom lañu am fi sëriñ bi ndax dañoo wutoon ay agent secret yi ñëwoon ci kër sëriñ bi ak njabootuk sëriñ bi. Lëkkaleer nag bi muy bind rapport bi dafa wax ne mbooleem agent secret yooyu xibaar yiñ am yépp li muy feddali daal mooy Cheikh Ahmed Bamba mi ngi waajal ab xeex te mi ngi waaj a dal suñ kaw te xam naa ne soreetut ne ko bu nawet bi weesoo waaw rek maanaam ba lolli bi wala jamono lolli bi maanaam buñ ci àggee faw dana dal suñ kaw. Ne ko daal fi ne moom na nga xam ne mbir mi du lu ñu woyfal ndax toll na fa Fedra bu doon wax ci mbirum Ahmed Cheikhou Ba moom sëñ bi toll na fa te itam wute nañ ndax kii moo ëpp doole kooka moo ko ëpp itam nit ñi niñ ko nangule ak niñ ko niñ àndee ak moom ak niñ jekkee ci joxe seen bakkan ngir moom loola moom kokkee sax agu foon na ko nag moo tax mbir ñu moom du lu ñu woyfal. Ñaare bi itam mi ngi dajale mbooloo mi ci Touba fekk booba xam nga sëñ bi ngi mbatte bëri moom xamul sax ci li muy wax maanaam rapport bi moo ne war ne moom daa toog comme toog rek di bind ay waxam ndax sëñ boobu ma nga mbatte bëri waaye moom mi ngi naan mi ngi Touba te maanaam ne ko nag yebal na sax rakkam Cheikh Ibra Fati. Cheikh Ibra Fati it wax nanu ne dana ñëw insha allahu taala waaye ànd ak loolu maanaam wax ay waxam daal. Loolu nag dañ ciy gisee ne kon tubaab yi am na ay yàqkat yu doon yàq yu doon xajamal ak di yàq derum sëriñ bi loolu moom yàgg na fi sëriñ tubaabam yàlla ko setal bara anil quddusu min kulli tuham loolu la wax suñ borom a ko setal wecc waaye yàgg na ay yàqkat yoo xam ne ndax loolu moog doomu aadama ànd ndax moom noonu sëriñ tubaabam mooy noonu seytaane bi gën a mag ndax ci mujj gi sax gis nga seytaane sëriñ Cheikh Sarr nee na seytaane daa ñëwal boppam xamal ko ne ko maanaam yow li ma defoon ci àdduna si yëpp yàq nga ko.
1: Yeah.
0: Ne ko nag waaye nag sa ginnaaw na nga xam ne dinaa yàq lu bare bare bare. Kon seytaane ki mu gën a noonu mooy Seydou Touba ndax mooy ki ko gën a yàqal moom. Moo tax seytaane itam daa am ay gaayam ci nit ñi ñoo xam ne dañu yemm ñii dañuy nuru ñu baax ñii di mën nañu sax doon ay julit waaye ndax naa fekk yàgg na fi. Ñoo ñëpp nag seen i wax ak seen yàq tax na tubaab moom daa dogu nag ci génne ko réew mi. Dañ ko woolu ca ndar ni nga ko xamee rek. Mu dem dajeeg ñoom fa jeewal ba mu àggee itam keroog ca tisbaar jooje moom mu ñu ànd ak moom yóbbu ko ba Louga mu jëlee foofu saxaar gi dem nag ndar. Bu mu demee ndar nag am foofu diir nekk dafa weer foofee dañ ko attee nag atte boo xam ni bu jeng la ndax rapport biñ ko attee. Xam nga dañuy atte ba noppi doogu bind rapport xam nga. Ñoom nag bind nañ rapport bi fukki fan ak nangam wala lu mat ayu bis. Dégg nga ñu doog a atte.
1: Doog a atte
0: moo la xam ne lañ bëggoon a bind lépp bind nañ ko.
1: Bind nañ ko.
0: Ñaareel bi itam moom sëñ bi waxut amul avocat itam te ñoom xam nga ci maanaam ci seenu maanu war nañu wut sax ku koy layal wala te sëñ moom laaj nañ ko waaye da wax ne ki ngeen wax ne moo mooy waxtuuma yi de bis bu ñëwee rek moom ba taxaw man moom lépp dana leer. Waaye waxuñu ko kan moo wax wax ji wax séeritu may bopp daal di koy condamné dégg nga daal di koy génne réew mi. Loolu nag kon moo sabab tukki bi mooy sabab zahir waaye nag teewul am na sabab bi bàtti nag ndax Seydou Touba moom fekk na. Moom tukki bi moom da doon dox ci lépp lu yàlla dogal rek neex na ko. Lépp lu yàlla dogal rek neex na ko. Maanaam Seydou Touba mooy jëmm ju yéeme boo gisee tukki bii nii sax Touba bi. Moom dañ koo tooñ ndax jëmm joo xam defu la waxu la. Seydou Mbacke Bousa mu baax ma da wax ne kam shibiyatin wa dawaatil xidri daa'iatun bi na fi cheikhin walam yafal walam yuridi. Maanaam nee na maanaam njaboot gi maa ñu ci bari tumaranke nañ te dara waralu ko lu may sëñ bii nu génne te sëñ Touba moom deful waxut. Maanaam deful lu ñaaw waxut lu ñaaw mësut a toq sam ci xelam. Lam yaxtur lahu am na sax biir ba ci topp di wax ne lu ñaaw sax mësut a toq ci xelam. Wax ma laaj nag mu di ko jëf. Bay jote kenn sëñ Touba mësut a maanaam jote kenn. Moom xam nga daana wax ne ba mu sañcee Touba foofee la waxoon ne. Wa kullu man chatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa istislam. Képp ku ma wax lu ñaaw wax ju ñaaw ak lu ñaaw ñaaw maa ngi ñaanu suñu borom jéggal waa jooje xam nga kooku sëñ bi
1: Touba wala sëñ bi Touba
0: booba li doog a sëñ Touba mooy matlu foofu seeni wa kullu man asaau dhannahu biya fa li yaqallib qalbahu ya rabbi. Képp koo xam ne ñaaw na ci man njortit maa ngi ñaanu suñu borom mu wëlbati xelam ak xolam jëme ko ci la gën. Kon kooku moom amut mëstaray aw melantaan ci kaw suuf moom daana wax sax ne mahdiyu almuntazar su génnoon woote jihaat sax man duma ca sañ a bokk ndax dama jaayanteeg sama borom ci ne moom duma tuur deret gis nga te moom nii ko lëkkaleer waxe fi ne bu woote woon jihaat mooy gañe tubaab bi ndax ñi anoon ak tubaab bi sawatu na chef de canton yi da cee bari ñoo xam ne seen xol suñ Touba la àndal xam ne sëñ Bassirou nee na booba ñoom jekkoo nañ bu sëñ bi woote woon jihaat ñu bàyyi tubaab bi ñoo ànd ak moom te boo tubaab bi doon am jafe-jafe ndax suñ Touba bu ko tëg kenn ci ñooñee ñoom njëkkoon a jàppanteel.
1: Foofu sax bëgg naa nga fàttali Mahalu Mbacke Bayre bi ndax day mel ne bi mu defee liante kaaf ci jàkkee daan Koudos rek ba jóge fa dem di xaari dogal ba foofu day mel ne sëñ bi lu ma ta bàyyi xel la xam naa day mel ne nit ku ma sa sanc ab dëkk bàyyi fa dëkk ba dem fi barab di xaare ab nattoot mel ne loolu.
0: Sëñ moom xamoon na ne dana génn réew mi xamoon na ne itam ne. Am na natt bu koy xaar. Ndax loola mbirum batil la mooy ci Mbacke ci Touba. Koor gi mujj. Muy kooru yaakaar naa 1312. ca Ramadan ja xam nga la def li Afrika fii ci dégg nga jàkkee daal ku dos jooju. Ci la gis rasulullah
1: sallallahu alayhi wa
0: sallam itam. Sëñ Bassirou da wax ne foofee la ko njëkk a gisee itam. awalu ma aayana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko ma qaal maanaam ci la njëkk a gisee yonente bi ci lu ay nelaw. njëkk loolu lépp ci li ma jàpp moom moom ci gént la ko daa gis waaye boobu nag la ko njëkk a gis ci lu ay nelaw waaye gis bi nag dafa mel lu mel ne rideau. moo dox ci diggam ak moom nga xam ne ma nga leen di seen mbooloo mi mu àndal. waaye taxul gis bi leer mi ngi mel ne tere boo xam ne daa am ay grain li ñuy wax ay grain bu njëkk. noonu la xaw a mel. foofee nag la jaayanteeg moom ne ko kat man dama la bëgg a jege ba gën a jege gaañoo ñi la jege. gaañoo nga àndal. yonente bi ne ko loolu kat moom du luy yomb. te bari nañu ko mas a bëgg waaye bu ñu leen waxee njëg gi rek ñu raw. ndax loola ñii ma àndal dañoo àndoon ak man di yëkkati lislaam te yàlla rek tax. bañ dee ci jihaad mooy ahlu badrin. Ne ko nag loolu boo ko bëggee ah da nga sa yitte jëpp mooy yëkkati l'islam, te loola ci fekkit da nga ko muñ te doo dellu ginnaaw sàttonte ak moom ay sàtt sëñ Touba nangu sàtt yëpp ndax moom yitteem moo doon jege rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Loolu nag wax nañ ne booba fekk na dëkk bi itam muy Touba mu ñaan fa ñaan goo xam ne suñu borom nangu na ko ba noppi. Wajbulaha alxayra min aljihaati sitti wakfiha anil afaati ak yéen demee xeeti ñaan yooyu mu ñaan ci mbalul hoseen yi nga xam ne suñu borom aar na dëkk bi dégg nga tax na natt bi du ko fekk ci biir dëkk bi. Moo tax ci mag ñi daa wax ne loola bokk na ci li sabab mu sanc nag mbakke bari nga xam ne ba koor ga jeexee rek xam nga ca kori ga rek la sanc ji la dem mbakke bari. Mbakke bari nag yàggu fa ay weer la fa am nga xamul juróom benn weer wala kii waa yàggut. Mbakke bari nag ba mu demee moom foofu la tàmbali nag waa tay wa. Benn sëñ bi moom xam nga am na kori ga mujj xam nga dañuy wax ne biñ koy lalal xam nga mag ñi booba jamono ci sëñ Touba kori lañ daa day lañ ñëpp lañ daa kore fi moom ak itam gàmm itam fépp ñëpp ci moom lañ ko lalafee. Kori ga nag dañuy wax ne dañ doon xëccoo ci lal der bi ku ne bëgg a lal der bi mu ne leen ah der bi de ndax boobu dañ ca xëccoo ba nar caa jàppante mu ne leen der bi de dinaa ko lali foo xam ne kenn ci yéen du ko fekke. Loolu mi ngi junj yoonu géej gi ndax fekk na itam mu am lu mu bëgg ci diggam ak boromam loo xam ne tey maanaam faw rek mu def hijra faw rek mu gàddaay faw mu génn réew mi ndax réew mi boobu fekk na fu mu nekk ndax bi mu nekkee Mbakke bari daa waxoon ne ku fay ñëw na nga jaar Touba fa sañ Mbakke bu sa ba mu yebal la. Waaye gis nga kenn jaaru fi moom waaw ñëpp dañoo def benn seen rek maanaam fekk moom fu mas a ne rek nit ñi dañ ñëw fekk fa. Loolu nag moo tax moom mi ngi doon xaar yoonu mel noonu. Bëggoon na fee doxaleeg aji itam. ndax loolu waxtaan na ko borom Darul Mukti ci ni ko sëñ Bachir waxee. Waaye waxtaan na ko itam wuldu Hamdil al Abhumi. Moom itam sëñ Mat Lamine wax na ko ne ko sax yow demal gànnaar nga waaj boo ñëwee dañuy aji ren. Yàlla dogal nag ba mu demee nag nee na ci laa dégg nag ne yóbbu nañ ko ci géej gi. Sëñ bi kon am na lu mu bëggoon ci boromam loo xam ni dëgg-dëgg ubudiyal kaamila bëggoon na caa àgg te loola la koy may mooy tukki bii nii. Dëgg-dëgg liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam mën nañ ne loola lam ci bëggoon itam tukki bi moo koy may ndax foofee liggéeyal na fa yonente bi liggéey yoo xam ni dégg nga maanaam liggéey mësta mel ne liggéey yi yooyu noonu. Moo tax mu daa wax ne sax liggéey bi sax léeg-léeg daa wax ne boobee la tàmbali at moom. Bi mu demee ci géej gi rek wa adhara al xidmata aama jaysasin wa qalbuhu admaraha min asasi. Ñaaral bi itam loolu mu wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam maanaam loolu ba tey bokk na ci itam ñaaral ba yàgg naa bëgg moom la ñu wax hijra mooy gàddaay ndax fu comme nit ñi mas a fekk rek da leen fay bàyyi dem feneen waaw ak jihaad ñaar yooyu moom yàgg na ko wax ci mbindam summa ilayka la ilaha siwaaka qad sirtu lamma lam ajid charwaaka mufawidan musalliman ilayka amri muhaajiran lima ladayka. Ma hijra boobu yàgg na ko junju. Moo tax nag loolu yoonu géej gi moom loolu lépp da ko yombalal ñoom dañuy jàpp ne dañ koy jàpp fekk ne moom daa jàpp ne moom maanaam kenn jëpp ko. Asiru maa al abraari xiina asiru wa dann al ida anni hunaaka asiru wax ne masiri maa al axyaari lillahi bin nabi maanaam man ci yàlla laa jëm ci laa dox jëm ñoom nag jàpp ne dégg nga maanaam ab personne yi lañ yor fekk man nee na yàlla képp mooy ki ma jàpp dara wax ne alimat al adaw anni indaka laa indahum musharatan li juddika loolu wax na ko daana wax ne ñoom noonu yi dañoo jàpp ne dégg nga maanaam ñoom laa nekkal fekk ma nekkuma kenn ku ma yàlla subhanahu wa taala rek laa nekkal wa maa lii li xayrillahi awdu masiru doxuma jëm fenn xooluma lenn itam lu ma yàlla waaw nga xam ne moom bu mi nga moom lenn rek mu mas di yitteem mooy jëmmi suñu borom tabaraka taala di ko wut di ko dakk di ko di jëflanteeg moom ci lépp ci waxam ak ci jëfam ak ci xaalam yépp lépp lu ko dalit du ko jiñ kenn day xam ne day jàpp ne nattub suñu borom la
1: nattub suñu borom
0: waaye ànd ak loolu nag kéem ni ku ne xam na ne moom dañ koo tooñ
1: dañ koo tooñ
0: ndax tubaab yi bañ ko fi jëlee ba fan ba ni mu wujjee boromam foo nee at ak ñett amul maanaam nekkul ci sagom maanaam fu mu nekk rek ci loxo tubaab yi da ne nga ne bayiwuñ ko tubaab gii mu sancoon kërok bam fi joggé noné dem mbacké bari kërok la fa gëj
1: ci
0: ndax mom tuba bi dañu interdi won sax ku fa dëkk dëkk ba da naka mujjo na kenn dëkk fa
1: kenn dëkk fa
0: señ Moussa gis nga mu wax né talub señ bu mag bi fay fi tuba ak mbacké ci tay ka wuté boba
1: ndissa
0: dem taxaw lool lepp itam ñu tassaré ko borom dal noti ñi yoron jabor gi itam gis nga fu mu nekk ñu diko xatal mbacké la ñëk dem bu demé ñu xatal ko ko xatal ñom tuba bi ñoko ñu xatal rek ak di yaq dara mak bu nañu diko wax bam joggé fa sañ ci wetu mbacké fi ñu goy ngora
1: ngora
0: ginaaw itam xam nga la am digalul ñew sañ ci daru man naan ak bërepp yi jaar yépp fu mu né rek tuba bi ci mom ndessane diko xatal
1: tarkam
0: wala wax né qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat
1: shay la ilaha illa
0: limar hiddi anhu al madih qasim
1: madih qasim shay ma sha Allah jerejef serigne ahmad mbake ñu lay sant bu baax di lay gëreum ci nonu nga andi li nga xamne mo sawab tukki serigne bi waye surtout mahalu tuba bi ak li nga xamne naka jek rek serigne bi non la ko sun borom subhanahu wa ta'ala bindé waye bëgg naan nga dello sun ma ci mbake bari jorof ndax da nga gis ni naka jekit musta tagok ki nga xamne mom la daan liggéer mu yantu bi sallallahu alaihi wasallam ndax day melni kërok bi yalla dogalé sabab sahir fek batini yep dajana ning ko waxene ba sa mam ju tedde dem wuyjul ko nar yi yep da ngay gis ni naka jek mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam lamu digeenti won ak mom waxtu da ngay gis ni and nak mom ci lepp tax day melni ca fajaru gawga bamuy genn obeydu suwe yi nga xamni waxna ko ja'ala al muhtaru sallallahu alaihi fil ali wa man walahu lu hijaban mani'an min ad darar summa lahu qala amsi la taqsal gharakon da nga gis ni naka jekkon yunus sallallahu alaihi wasallam musa taqaliko ak ma balen bi ci resit moy da nga gis ni nonu nga ko waxe leg yang ko don junju way beug na fofu nga xotal ko melne ni bu fekkan beugal na mbolo wala mu don dekk ngir jihad yoran na mbolo mu doy ndax mbacke bari jorof mbolo mu bare bare ñing fi kon mahalu mbacke bari jorof moy beug na nga ñun ma ci bax bax
0: xam nga mbacke bari mom may ne wata wepp fofu la ndax bam fa nekké yalla def yaq kadi chef de canton ba fa nekkon sax mom moy sambalaw bi mom ko beggone serigne bi la te andon ak mom itam mom daana ñew ci mom itam bo gisé xam nga serigne touba biñ ko genné rek ab dir lañ ci tek sambalaw bi mom ñu genné ko rew mi momit exilé ko mu dem gabon ndax dañ ko sanctionné ci bir nak chef de canton bi dafa am nak waju fa nekkon jo xamni mom yaq gep moko def mom xamne mom ñi da ñew ci kër Seigne Touba di siaré ci ñoñu nak defiré manam wacca yi señ bi ngir mëna ngir bëgg xex Touba bi dem itam yëmu ci lool Seigne Fallu Mbacké da na ko netlé manam jël manam cassé ki bu sambal be ak papi anté tam bind ci lettre bo xamne da wax gouverneur bi nekkon dal né ko mag Seigne Bamba no nga wajal ngir dal sa kaw xam nga lolou dara gën ko yaq
1: reuy la
0: ñaara bi tam koka mom lañ doon yabal ci mom fi ne tay Seigne Touba wo nañ ko waye wotu ñëk yépp biñ ko convocation yi aksi wul ci mom wajoju mo def yaq gep borom dal noti tam bi nga xamé ne dem na ba mbir mi reuy ba reuy ci la yabal borom dal moti ci ndab borom dal moti def ci teju kawé ba mu aggé ba wax ak Touba bi Seigne Bassirou neena borom daaro ko netti neko daana da wax ak Touba bi lim koy tontu manam bobu doon wax kenen di am kuy interpréter ki doon traduire bi doon traduire moy waji yak kat bi may wax ni nga xam nga sax ñu tuturam koku nak day def lu borom daaro wax safan balay wax Touba bi bu sa Touba bi waxe mu wax borom daaro manam lu reuy borom daaro nak gis ne lim koy tontu mengu ak mom limi wax mu dem seti kenen kuko meuna traduire kuñ wax Bariane Diaw bi ñëwé nak ci la léral Touba bi ne ko borom daar da bëgg ndax japp na liñ la wax lim lay wax aksi wut ci yow ci la ko traduire bam waxé nak Touba bi wacc nak xam ko ne ko kat li ma ki wax bu ko tak la ké doon wax da ne ko légui na bind ab ñu wax télégraphe manam soldat ci xam nga fekk bo yabal nañ ab bataay bo xamni dañu bëggoon ñëw mbacké bari bu ñewon jeey ju reey dana am mom borom daar loolu doon bañ da xamna ne bu ñewon mom mouride duñ ci raat mukk manam ñu jël señ bi ci anam gog te señ bi itam manam boba tollu na ci manam yalla fo xamni gis nga digam ak bur bol bobi manam ak manam digante ak tadibe yi fa nekkon bam len beugé tubilo ak la ci xew lepp xam nga ci la señ momar mané ak señ ali diouf lambay ak señ babakar ciargan xam nga ci lañ wax ak mom ñoñe ba ñew ci señ bi ba netliko señ bi boba bur bi xam nga mujjina ci dir bu neew lañ ci tek rek nguram daal daal daanu
1: ndam
0: yalla def itam mu bëgg jéggalu bokk na ci yakana señ musso bi moko wax ne ko da nga xam ne señ touba wëli yu yalla la bu la ñaané yalla rek manam sa mbir da nekki señ touba bo mom kenn ñimu ko mom touba bi ak chef de cantre ñep wek nañ ko xam nañ ak ñaanam xam nañ ni ko suñu borom nongu lek fi fim tollon ba tax na lemam bu amon da doy war lool na motax borom daru fusu mom mom yittem jëpp bobu mo doon manam ñu baña ñew diko jël ci motax bimu joggé ndar da fekk ci le clair mi jité won soldat ci de nga fofu ci jéwal bimu ñewé le clair fekk na mom tuba manam gouverneur bi muté yaaka na mo fi nekkon na bobu dafa wutu dafa bobu dañu fal ab gouverneur bo xamné ak ségul par intérim mom intérim bi la doon ci la nekkon nga xamné mom du won deug deug gouverneur mi ngi doon ñew ta ak ségul doon Sénégal légui nak ci la nak borom dal moti bayiko fofé ñew nak ci Leclerc lu fa ci jéwal wax ak mom Leclerc net li na mom borom dal moti bam ñewé la ci xaw ñana bimu ñewé Leclerc ci bam néra bimu ñewé dama ko doon jëma xup ay soldat ñi ki ma ak di tiré néna waye da muñ rek nga xamné mu yëkku ko yaram ci la xamné ah ñam gi dé amna lu mi ndax mu gënaaw titu da ko bëggoon titu ay titu te gisagul mag jëmam te ki mom moy rak ji ko do kon ci la xamné kon nakaté manam mbir bi du waye fi ni ko jappé ci la wax ak momit né ko kon dina xaar fi suba ci heure bi bu ñëwut mom sëriñ bi ñu ñëw mbacké bari borom dal moti ne ko dana ñëw insha Allah ta'ala lool nak bu mu amé manam le clair da ko bolé nak ko gi entrepreneur bobu waji day war yi nga ni mo yaq lepp nga ni mo jaxé señ bi tuba bi deug deug koku lako bolé ngir ñu and ngir mu and ak mom dem ci señ ba de nga ko gi itam bëggona yéxal borom dal moti ba señ bi du ñëw waxtu yi nga xamné mom la borom dal wax ndax dañu ci borom dal neen dañu genn rek mune ma naaju da tang faawu nu noppu neen bi noppu lo ba kër gi sedd mune ma kat faawu man dama xii faawu nu reer doga dem te neen reer sax teggugu ko ne ba guddi reer bi maana yakana ba reer ba nopp mu lalam plan do fanan neena ci la xamne ki mom manam bu ko topé lima wax ak tuba bi dana dañ té waxna ko né señ bi dana ñëw insha Allah taala ci waxtu ci la nak né ko kon man damay dem néna waji boole ko ab kenn ci féré yi man lon waye dé ko ci suuf nak né ko réral ko japp na borom dara xamul yoon borom dara boba yoon sax yoonu wess la ci mom ndax boba xeyna jël ko lu bari waye da tektalo ci bidiw yi bobit najmihum yahtaduna señ tuba ko jangalon xam ilmun nujum ak ilmul falak dañ ko da jang motax ci tektalo ci bidiw ba ak seen mbacke bari bu ak seen nak ci fajar gi fekk seen bi julli ba nopi wacca itam fekk na itam mu defar bagage am yep ba nga xamne genn rek mo ci dess ci lako serigne bi wax ne ko kat seen plat da na ko netli ne ko fi ne mom seigne basirou netli nako nako fi ne mbir mi agna fo xamne hajina sabu ak foot kat bu meuna foot ngir ndax takkay bi ak yaq gi agna fo xamne dal fi ne mom jegina dayer nga ci lako nak serigne bi taggo mom borom dal moti ne ko njabot gañu non den ko njabot gi den ko itam yoon bi non lako seigne basirou waxe ci minal ba khadim ko ilayka al iyada ma njabot gañu non ne ko itam fo meuna nek ak ñom rek man nga fa nek ak ñom daldi war dem waxne nak bam genné mbacké bari rek ci la gis rasul allah sallallahu alaihi wasallam ci lu fi nelaw gis bo xamni nak ci la ko waxe baat yoy imshi la takhsha al gharab ana bu ragal dara bul tit yalla def itam bolé ko ahlu badrin itam nga xamné ila nasrina qad sara'u ma khuyulihim lol sax ci deug la ko wax waye bo gisee ci ayyasa min daw inda jeewali iblis iznadaytuhu bi ya wali ndax neena bobu bis bobu lim don zikr mo inna wali allah alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin zikram neena nak ci dama sun borom xamal ne manam doxna sa digal setané ayyasa min daw inda jeewali iblis iznadaytuhu bi ya wali nadaytuhu bi ya wali ya nasir kafaytani iblisa in tajawala kama qala radiyallahu anhu beni mala kon ñaara bitam neena bu ndem ba juktu wad ñum serigne bi neena ci la manam jang basmala moy bismillahir rahmanir rahim juroom ñaar fukk yoon bobé nak neena la tuwab bi ci melen lu sedd guuy melen lu gif lolé nak kon fofé lañ dajé la dajé ngam soldasi bobu mom kess mo and xana ay ak ay ñaar ñuko don yorol bagage yi señ abdul khodous mi nak da na netli neena señ fallu yakana moko netli neena señ tuwa bi mu tagguto borom dal moti ci buntu jakali ba ma xana dem rek mo ci dess da am lu fatte ci bir kër gi dem ba diko bëgg jëli da tuddu yalla ne man de yaayante wona ne kër gi duma ci dugaat neena borom dal mot la yabal ngir mu jëli ko way neena bo borom dal mot da sampu xelam neena señ ko neena ko bobu nun ndaw lan way ñi ngi naan xolal bay ci non ma ngay daw neena bo la kon bo ngir mi xofi la tollon di lu reere ndax mom bobu bimu demé nak ba dajé ñom ci jéwal ci lañ and ak mom ba jaar kokki la kokki wa kokki yépp gën
1: nga xamni yoor mom tuwa bi da jappal du fa yell mu ne ko dafa
0: waaw da mëne kokki lañ faraan nak kokki lañ faraan bo jëmut kokki mi fofé lañ faraan wala bok do wax ala bok jéwal jéwal lañ faraan buñ xeyé nak jaar kokki
1: waaw
0: kon xeyna waye kokki mom bañ ko aggé man mbolo mepp genn dëkk ba daan ko dañu genn ndax ba xam nga ñoom ay bokkam lañ la wa gis nga señ basiw itam bokkam yépp ña bo ña ña nga fa yalla def itam wa kokki sax le clair du wax na né mom da ragalon manam ñu fepp xex ak mom fitna dafa joggé wuti luga né bay waji dubbu luga nak señ basiw waxna señ madlam wax na néna amna ci soldat ci kuñ wax soofé soldat bobu da ñew ba tollok serigne bi fekk na neena guddi gi yépp ak li ñi daw lepp neena serigne bi len jitu xana da len di baye ci ginaaw ñom ñu rob ci ginaaw neena li leen ñaan ko serigne bi defal dank daw dank soose nak neena da ñew ba tollok serigne bi ne ko serigne bi ah ñaan go xam de doy bo nga ñaan ko téré bo xam nit doy bo nga jëm ko tak ndax gaay yi de liñ bëgg ci yow du lu bax de neena serigne bi ne ko dal sun borom dara wum ko da di continuer dox neena ma taxaw waaw de laaj waaw lima ko wax lim ma tontu neena ma dawaat ba jotat ko ne ko serigne bi ñaan go xam dal bayu nga xam ko bayu nga def ko gaay yi mu wax deug yalla liñ lay yene du jamm de waaw la tax ñu wala ni du jamm neena serigne bi tontu ma lam ma tonton ne ma yalla dafa umpu ko neena ma taxawat di xalat ci lima wax ne su neena ma dawaat ba jot ko waxat ko lolu mu tontu ma lima tontu won neena bi ñewé ba lugu nak ba ñepp bañ wacc nak ci la ko wax ñew fi mom ne ko kat lima dama lay leer rek te bëggal la jamm ak liñ ma tontu mo xamul do ta neen suñu señ bi leeral ko ne ko lima la tontu moy ne yalla subhanahu wa ta'ala mo yore lepp te mëna ci ginaaw lepp te bu bëgge dox sama digënté ak yeen kenn du man fi yow ci man dara sa yu ma baye bi yeen nak ngir ngeen jëfëliko coobarem ci man batay lol kenn du ci man dara
1: deug
0: kon sun borom bu bëggee ci yow manam jam kenn mën la tey am jam bu bëggee ci yow am safa nit kenn mën la tey am safa lolou motax ma doon ba passeport bobu la nekkon ngam gogu passeport bobu bobu la nekkon
1: perfect
0: lu gëna ko lañ duggé saxar nak dem dar
1: Masha'Allah jërëjëf Serigne Ahmadou ñu lay sant bu baax baax di la gërëm ci li nga indi mahalu mbacke beru jolof mu am solo lool te da nga ci gisee rek dogo bi nga xam ne ko jekk serigne bi am na ko waaye naka jekk gis bi nga gis ni dafa bàyyi woon xel subhanahu wa taala muy boromam waaye dogu bi nga xam ne dogowoon na ko ci liggéey bu tedd bi nga xam ne naka jekk xam ne ne faw rek mu dem ca muy dogalub suñu borom te yàlla bi mu ko namee noonu nga ko indee yàlla dogal dogalub zahir bi am na waaye dogalub batin bi am na yaa yi yépp daje te mooy bu zahir bi mooy loolu mu ko waxe nga xam ne faw day mel ne tubaab bi am loo xamante ne dana feeñ ci ñoom ba mën a xabab ñu mën ko yóbbu maasàllaa mu am solo waaye gis nga dogu boobu nga xam ne am na ko nga xam ni day mel ni moom ahlu badrin foofu da ngay gis ne sëñ bi am na seen sow bu yéeme bu am soow bu am foofu boo xam ni dana nu gën a jural bu saa yu leeree ci ñun taalibe yi danañu gën a jural ak gën a góorgóorlu ak gën a jàpp ci sëñ tuwaa ndax li tax mooy dama gis ni contrat bi ci daaru xuddoos moom ba mu gisee yonente bi ak àndam te mooy ahlu badrin la doon bëgg-bëggub sëñ tuwaa mooy bokk ca te mu mel ni bi mu ñëwee jeewal daal dinañ xam ci version yépp ni ànd nag ahlu badrin nga xam ni kon day mel ni foofu kon sëñ bi am na sew-sew bu yéeme boo xam ni war nañoo xam ne kon ñun suñ dëmm yi ñoo ko taxoon a jóg loolu di lu ama am solo macha allah kon xam naa rek dangay ñëwal ci maxalu ndar ndax ndar mel na ni moom dafaa yàgg maanaa am na fa weer ak juróom ñetti fan foofu da ngay gis ni la ma waxan fee rek mooy ñëwaat ndax wes yam kuru bi ka ladina kafaru lisbituuka aw yaqtuluuka googu da ngay gisaat ne day feeñaat foofu kon xam naa bu nu ñëwee ci maxalu ndar bi rek ñu jeexale foofu le temps ñu mën a waajal julli bi insha allah. Waaw dañuy dem julli ñëwaat insha allah. Ok jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs Asamadia TV, jërë ngeen jëf mbokki internet yi, waaye jërë ngeen jëf mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ci 102.3. Ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom mu defal leen tawfiix ci barkeb Serigne Touba. Comme ni ma leen ko xamal rek noo ngi fii ci Daarul Mu'ti fas yéene Cheikh ak jataay Serigne Ahmed Mbacke ci jataay bu am solo muy tukki géej gi. Waaye incha allahu taala fi ñuy jeexale waxtaan wi nag bu soobee yàlla mooy jëmmi màggal gi ak di ko sabab loolu lépp xam ngeen day dugale ci biir loolu mooy doon sunu tomb mujj. Kon day mel ni sëñ Ama egsi woon nañ fi nga xam ne mooy ndar kon xam naa dama lay bàyyi rek nga ñëw ndar ak ne fa sëriñ bi nekk woon ak it diir bu yàgg boobu nga xam ne am na ko fa ak it noonu ma ko waxee nga xam day mel ni sëñ Ama duñ seetlu rek mooy day mel ni lu dal yonte bi salaahu salaam rek dal na ko. Nga xam ni noonu ma ko indee ci aaye boobu nga xam ni moom laa daan lewal léegi sama kaddu te it mel ni moom it ba mu ñëwee ndar loolu rek lañ tubaab yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleen muy ay noonu jamonoom tubaab yi loolu rek li seen xel nekkan mooy nañ ko rey wala nañ ko génne wala nañ ko tëj loolu di lu yéeme loo xam ne day mel yonte bi salaahu salaam it loolu moo ko daloon kon ma bàyyi la rek nga ñëw ci maxalu ndar incha allahu taala.
0: Jërëjëf sëñ Koso ñoo ngi leen dellu siyaar di siyaar mboolem mbokki taalibe yi ni topp yëpp ak mbokki jullit yëpp. Sëriñ bi nga xamee ne tubaab bi woon bi minkum aw kama qala radiyallahu anhu mooy bu leen jox doog a bu leen jéem a dox digganteeg dogalub suñu borom tabaraka wa taala ndax suñu borom xam na li ma nekke te moo ma gën a yërëm ci yéen kon nag bu leen ci jéem dara waaye ñoom dañoo bëggoon a waxtaan tubaab bi ñu attewaat ko ndax xam nañ ne atte boobu jaru yoon ñaal bi itam sëñ bi ginnaaw defut dara xam nga sëñ bi moom waxal na boobam sax ne zalamtumul abda alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyarihi bila haqin wa jahada wa qasahu al bala waaye li wajhi man anhu afa ankum afa bada jihadin mooy yéen da ngeen a tooñ jaam boo xam ne du fayu ngir liñ ko def ci jëmmam waaw waaye tooñ ngeen ko génne ko ay dëkkam ak i këram ak i bërëbam ci lu genn wetug dëgg ci lu genn anamug dëgg ci lu ci loo xam ne dara du ci dëgg dara du ci ak njub itam dara du ci dénga ak maandu te defu leen dara itam waaye nag nee na ngir jëm yàlla mi nga xam ne su ma ko jéggaloo mu jéggal ma tax na man jéggal naa leen ci xol bu sedd gu yi kon loolu moo ci am sëriñ bi itam jéemut a def benn effort ci lu koy teqal ak ñoom moom daa xam ne dogal bi yàlla ñëw na rek mu bayniku maanaam fi kanam suñu borom tabaraka wa taala lépp lu yàlla dogalit mu jàkk ci maanaam jànkonteeg loolee ak jëflanteeg loolee ak loolee neex ko. Asiru xasiir ak asiru goo xam nga foofu la ko tàmbalee. Waaw mag ñi itam ñu bari ci ñoom fekk si nañ ko foofee ba nga xamee.

señ Aliou de Touba muy benen espace amna sax ño xamni ñi ngi nan Macky Barry Diolof señ bi da ko sañ ci waye man dama japp ni fofu warash na fi taxaw farash na ci taxaw fan yi rek yakarna ma ngi doon waxtan mak sama mbokum geussu kat ngan professeur Serigne Mohamed Mbaye mu ngi jotay bi manam jëmmé daru salam señ bimu koy sañ ci dama ko bimu koy sañ ci da ko tudelu tour par rapport liñ xawon ci mami moy kadior ay bol tour yiñ awon daru salam nugo tudelu tour de ko daru salam woné ni man kat wax deug yalla nit la ko am ni amu benn violence jamm rek kama taxa juk fi ma dajale sama njawot ak jamm mu fi indi ko fi fekk na mu fekk jamm xexuma xuluuma señ ta touba ni touba mum aljana la fi dundu hein touba mum aljana la fi dundu xexuma xuluuma kon bu demate Macky Barry Diolof ñu tuddé ko Macky Barry Diolof la waro señ outul ko tour mo dama japp ni do ab dekk waam señ bi di ci dafa djublo dekk bu don lool da koy outul tour lima yakar kay moy li liñ netti moy jëmmi señ bi amna yan bu ko wara dal moy tukki bi lool ku ne xam nako mbirum bir la touba amna touba aljana la kon fi dundu ko fekk kon faawu mu genn dekk bi faawu mu genn dekk bi am dem fois da ko fekk wa ma sokku ci dekk kon ma sa japp da demone Macky Barry rek ngir xaar fa yan bi naptu bi wala benen gisine moy touba dem na ba ci yagg xey rek jaxaso bi epp neexatu ko mo beug rek lewat mbolo mi tax bam bay won fi señ Macky Bousso and ak mam thiorro dem Macky Barry kon ak it amna yenen lettre yo xamne day tekteleni sax nak ndax lamu xon mam thiorro bam dewe daniko bu fekke dem nga ba njabar gi bo mane nek ak ñom Touba ngeen nek fa kon lamu tax bu précis ci Touba kon dama japp ni li di njarem li di Macky Barry mum señ bi bu fa nekkat daam lako fa bayyi waye fasiru fa dekk te tukki bet sa yu nek mi ngi ñaan ijar rujui ila qawi sa'adatana way li ci upp buy tuddu ay birab Touba li tuddu buy fatlik wali dar salam newon ñaar dekk yi mom daam lu tax ma sosu len muy jaam yalla kep wala Touba gi mom dañu xamni jaam yalla muy fendi kon moy amakini non la ci yere mag ni nak nga xamni fune ni mourid yi fo ko gis sant na dekk señ ci wa amul mel mak mu geureum te sant ci dekk amut ay dekk lañ señ lolo tax ma gisat ci point bu am solo fofu señ jore fi am philosophie bu yeme lol moy Touba dafa nek centre bo ron xol wet centre dafa am manam ti lay tudde gharb sharq bi shimal junub ben bu ci nek amna mak mum ni demal sant ci cote bob xolal darul mot nga jëm cote bi nga demat fi tank bi nga dem ba da ngay jige ci Macky Barry danaka nga demat sow bi da nga dem ba ñene nak bu cheikh sadji jenn nga demat fali ndiarim boko don xol da nga nan ay 100 km yo xamni dañu wër Touba nga am Touba moy jame mam tay centre bi diameter bi boko woron tay fini occupation yu yeb mourid yakum señ jow fagul len lolu amam du Touba kep de espace du Touba kep mais da ngay jël daru mot nga reliyé ko ba ndiarim wala ci ginaaw ndiarim nga reliyé ko ba ndenn lagal wala ci ginaaw ndenn nga demat ba Macky Barry espace bu beep ak jawatum fi nek luko waral kenn ko reene nak dewal beurep sangam ana mok ñun legi kenn ko fi ñewé dem ci ab all bu amuti courant kep nungutuñ ko jafé la to suñu mami toori ñu fi bayoon kep mam nga waré mam ñun ay seul lañ te toori sax muñ ko jéxal te ñun ay seul lañ mam ay seul yu am dañu bari sax nak dañu bari ñun dañu bari ma sha Allah to suñu mam kenn la won té ñu lam fi bayyi kenn mënu ko jëriño bari na kon loolu moy amakini da ci bok faaw ñu bayyi xel ku yar faaw ngut bërepp bo xamni nak bërepp bu laam lay doon bu set nak ma li tuddé environnement bo xam nak wala bi atarba wi faaw nek bërepp bu set la rek ma togn sax yeen mbokk yi nan deet bo bëgge yar sax jawor ke bu yar ci dëkkum jamur kay mom borom faaw mom nak borom nak da ko sañ ngir yare fak njabotam ñum bëgg yow bu fekk da meneen no bëgg yare faaw na nga gën dëkk bu nak su den nar nga jup nar nga lu bax wala bok am nga honnêteté intellectuelle hein adiga la bir kërub jabur nak faaw mom bo mu nda doxé na wa kër gay doxét nak nga koy neub ci nga koy neub waye bëgg faas biru kër nga bëgg fa yorat kër
lolou wax jaa muntu nek muntu nek kon lolou moy bu ñëk bi ci dess moy asxas asxas lu amam solo la simu taxa dafa wax ni jëmmi serigne touba l'islam gi dox la l'islam faaw mo lu ko jëmmal comme yëndu sallallahu alayhi wasallam ñu jëmmalé won l'islam serigne touba l'islam gi dox la l'islam nak dafa am ay branches mo tax bu misal ko ci téré mo li def sajjar ramziya ñu leral asxas dañ ci joy day saaru guuy go xamni l'islam go xamni day saaru guuy go xamni guuy gi dafa am côté gauche am côté droite am benn branche bo xamni ci asli bi la soxi ko am day melni lu boole walé gauche bi ak droite bi ñu wacc dañ nak mouride bo gis ci ñett ñi gënno ci ñett ñi mo mouride bo gis rek sa nature ci ñett ñi kenn nga ci ñett ñi mo li di def sharia ji ak haqiqa ji ak ki nga xamni da boole walé ñaar yi dox ak mom lool nak ma leral moy buñu def sharia ji jumluñ ci ni rek kigni sharia lay doxé haqiqa xamu ci dara dédét day lé day forum bo boko gisé mu ñew lool ngay gis haqiqa jet nekku ni sharia ji xamu dara way lé day forum muni sax ci yad sin do asxas ñetti façon lañ benn façon bi señ mbacké bu sa mëna ko représenté mu sharia ji benen façon bi ci dess moy haqiqa bi sharia bi faal mëna ko représenté benen bi ci dess moy ki nga xam dafa dako boole walé nga xam danaka muy mo am tierno dal ni mourid bo gis nak kenn nga ci ñett ñi benn nga doxé mo am tierno ba doxé no señ bakké ba doxé no cheikh façon mourid señ joy jëp kon mourid bu ne fi ni tay lu am am solo moy nañuy bayé jangaté mourid gi ci genn wét nañuy bayé jangaté mourid gi ci genn wét am señ ci wa kenn mënu ko jangaté ci genn wét maam xol doxal señ bakki bu so rek nga ni moy mourid gi wala xol doxal señ nga ni moy mourid bi boba jafé jafé dem manam señ bi da bolé to kon tadu gogou faaw ñu nangou lool moy jamali sax nak man bir pour mu rafet gisoo bir bi ñu nek ni ben couleur rek neeku fi ben couleur kep neeku fi bo fi defon ben couleur bo fi yagge yeen sebeuri day son mais fi na bo ne jak lu wert ba jagg sebeuri xawa sonu nga ni gees gis lu weex ngani gees gi sanam kon tanawo bobu jamal bobu bouti bi da ci bax sun yere ñu sol sax du bis sen nga sol ben yere sol ben yere kon taadud lu ama am solo kon lolu moy asxasi saxsiyat yi am señ bi da ko am fofu nak dama nan señ tu wa yar bo xam day forcer goré dedet kenn ko da la yer ci sa nature lu ama am solo nak kenn ko da ko yer ci natuream lan moy natira moy fitlam ni nga juddo ni nga mel señ bakki musu daam lo xam ni la ko yalla bindé señ tuwa non la ko ci loola la ko développer yar ko ci cheikh ibrahim daam lu ko yalla bindé ci non la ko señ tuwa yare développer ko ci mam choram lu ko yalla bindé ci non la ko señ tuwa yare développer ko ci am kenn ko ne yakalu la sa bop manam moy li señ bakki di musu di wax rek ndab da ngay indi señ tuwa ndab kenn ko ne ndab li ngeen ci la lay duyel ku ko dil kas mu duyel la kas bu gën le cop mu duyel la cop bu gën le biñu war mu duyel biñu war bu gën le pan mu duyel la pan kenn dou koy dal ndam li ngeen bi rek dañ lay defal ba legui ni mo fi nek ñu baye xel mu ñoxe señ joy lu jur moy l'islam fa dug señ bakki wax niko cheikh mourid muntaha wax kon lolu moy asxas am señ bi mudd fi wul kenn ko ne da la yar ci sa nature na am lu kenn ko am ko yalla bindé boko yar motax goné yi bo len di yar da ngay len di yar ci ni len yalla bindé garab boko yar dang ko yar ni diko yalla bindé am na garab bo xane buy mag daam lu muy jëm bis bo re ne lay jëm da ngay yak garab da fofu baabar ci lu am solo moy mouridisme violence amu ci manam kep kuy liguel seigne touba wala nga koy défendre bis bo touré bakkan rek xamal ni message bi digo lolou am solo la mouridisme tour dret bok ci seigne touba waxon nako newon na dama bëgg am lima bëgg dama bëgg fexé ba am ko ta xat du dam fitna nek fitna bokku ci waam bi andi ayali bila bukay kon lu meuna xew mo res nako meuna lijeenti te fitna du am kon lolu moy point bu ñëkk bi ci leral nañ amakini leral asxas mu res nak afkari ay xalaat nak xalaat yimi jëmmal ci ñom xalaat yoy nak li ci yittel tay ji moy xalaat yi aji ci walu janib tarbawi moy philosophie éducative bi mo ci ñor tay motax
munen ko rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid darsi faqat bid darsi faqat manam sa njabot gi bu len yar ci njangum kesse moy me nañi dem en action nañi jëf wala sa ray gis dañ ci ñew ci yenen funun qiyam muridiyé yi ñam li tay jëf jël ak nangam waye bu len yar ci njangum kesse ndax njangum kesse mo fi nekkon moy fexew tire yi nga xam ko mire niñ ko jëfé niñ ko jëfé so jangé ak bax doxal ci bax waye liñ wax nga ne xamna ko ci musofal musuñ mur aminat da koy wax nan wax deug yom na alquran kep boko de tim diko jang te yekko ya wax deug hadith yunus sallam bu ci wer boko de jang han te yekko ya wax deug wax señ ci waye boko de jang te yekko ya wax deug waye jëf deug mo am solo jëf deug mo am solo lolou nak moy rabbi asabaka bil himma himma moy lan moy waye nak dañ ko wala tra bi darsi faqat kon nañ xam nañ jangi muntu ñak waye jang mi nuko jëf ji accompagner su muntu ñak rek su muntu ñak bu ci ben naré ñak nit ki nga jëfloko moy gën bu muntu bolé théorie ak pratique nga pratique loko directement mo gën lo mo rangi ci yenn mag ño xam dañu dawa dem ba jang mi xawon ci tayel lolo ko waral parce que buñu déwé ba jamono nara jot leen bu yar bi muntu bu yar bek njang mi bu ci ben mari rek dañuy moy muju sukkandiko ci yar ba fofu ba ci borox ndollu manam seigne bakke musna yabal doomu ñuy tudé seigne moula seigne maulaye buzu ci cheikh ibra fekk bobu xeyna serie ci bu mu ko don jox bu mu jele mak hein di ci nuyo walé sama xarit seigne as buzu ñoo and seigne moulaye momay tuddu mamam la biñu agge seigne bi mag bi ci bopam wala ak cheikh ibrahim fall ci bopam yabal domam ab togo bo xamni da bëggoon seigne moulaye bu ne ba ci nek cheikh ibrahim bu seigne moulaye toge ci lalu cheikh ibra tok ci togo ga waye seigne moulaye bam agge negete da dem tok ci souf di xaar cheikh ibrahim ñew fekk seigne moulaye ci souf mu ne ah moulaye mo non nga tok ci kawre ndax yow wërolew wala yak mohammedul bashir mu seigne touba waye nak sabay sagneur yar bi waye nak sabay sa gënuur yar wi moy kon sama kër gi amna noron mel da ngay japp bu fi ñëw dañu tok ci kaw waye sama yar gi mu la yar motax nga mëna bayyi lu lepp tok ci suuf waye may itam nak ngir fonku suñu ci wa ak wa kërëm bëgguma woon dila tek ci suuf sa gënuur yar bi kon lu am solo la moy baña top li ci mu taxana am ñoo dañu top zaama gi bu mupp man kriftif gi dañ ko top bu mupp kon afkar yuñ taxo jog tay yi moy afkar qiyam tarbiyat kon himma nak simu taxa amna num ko tekke moy genn nit ñi ci xéeti tiaxaan amna ben téréem bu ñu tuddé denkaané lum joxon talib mu ñu tuddé serigne jeng ci biir mang ko tay léral néna himma gisun tuba wax ci rabbi asabaka bil himma moy genn nit ñi ci ay tiaxaan ak ay ñaawteef ak ak ciaganté lol moy himma yitté lol moy def lo nit ci pass moy mu ne ci yitté moy lan moy nit ki ne ci sax ci lu bax sa yu nek rek gisou sax jotay buñ togon tay ki top lo nit ñi dañ hi di rom da pessef manam kenn du seen nit mu tok ak loxay neen ngaan da pessef faw muy jugo ga dem ak ñew di top lo nit ñi ni ki dafa am pessef kon pessef ci jëf la nek kon rabbi asabaka bil himma moy nit ñi nañ leen yar talibi nañ leen yar ci jëf nagn len genn ci ay tiaxan genn len ci ay tiaxan xol jeewru ñu toll danaka nit ñi ci ay tiaxan ñi ci bare bare ci ay tiaxan kesse ci lañ nek te tiaxan yow nañu dem ba lemesku bañ japp ni deug la xol magal gi rek amna ñoo fi nit mom lañu xaar pour tiaxan muy bisbaaw dañu waron sante yalla def ci lepp amna ci ñoo xamne ci nit lu mata baye xel nak amna ñoo xamne surtout magal ci lañ dakk tardi waxtu julli ci lañ ko dakk tardé so waxé ñu fi nga fexé ba transformer passif bi nan señ bi néna magal berné ak nan señ jowon ay jowon kèn da ñi mu ta sagané jaamuk yalla motax li bu ñeen magal leen gay lek leen na leen lañuy wax señ jogé mam mouride ci jaam yalla ñékkon dañoo sagané won xeyna yenn ki manam lek ge ak nan gi motax mu bu magal jotaté deneul ma sante yalla ci berne ak nangam waye berne kon nañ xamni liko jitu won mo jaamu yalla gi mu muntu ci ñak
magal ba magal gi ak lo meuna def ba pare fat waxtu yi jaamu yalla gi yep nga dagu ah war nga xol su bop nak wax deug yalla kon lolou moy genné nit ñi ci ay tiaxaan ak ay sagante gi ñek sagante gi ñek nit ki lay mom day xey ba ngon jot da naka risque sociaux lay nek du ci xol dara lu kawal ben jeri sagante ko légi nak ñu ñew ci jëmmé benen point bi top moy rakaay yi nga xamni qiyam yi tarbiya yi am mo am ñetti bar yo xamna naaj taxaw moy li ñu tuddé tarbiya ak akhlaq ak qiyam dama japp ni qiyam moy ay valeur yo day melni ben grain bu tégué né manam ben jiw wu tégué né dama ni jamono ñu tollu nawet biñ tollu day ko am ni da bëgg bay faaw mo am aw jiw bu baax moy xiyam moy valeur yi légui jiw woon nak bu ko jëlé diko ji ak top do bam sax lool moy tarbiya su saxé nak li ci juddo bañ nan ko jariño lool moy akhlaq kon ñet bar la yu am solo al qiyam wal akhlaq wa tarbiya kon tarbiya toujours amaliyal nashat activité lay doon activité topoto lay doon baykat bi ni mi topoto souf simi soti jiw wi sa yu nek mu ñew bay ko tokal ñaxme nangam lepp diko wagar ngir lan ngir mu jebbi lay jebbi nak momay tuddi akhlaq kon qiyam yoy yalla ci mouridisme dañuy gis ni qiyam yi bare na lol ay jëmbat giñ koy jëmbat nak lolay tuddé mujahada da ko tuddé tarbiya xet mujahada nak buñ ko waxé li tuddé jihad sank leral nako mouridisme mom lim xam moy jihad nafs la xam moy jihad akbar la xam jihad bi seyf mom xamuñ ko violence xamuñ ko ñun xamuñ ko seigne touba nek na benim fi joge ben bakan bu muso rot ci loxom amut waxon na ni lolou bokk na ci liko différencier xeyna ak yenn kilifa yiko jitu kon lolou nit ku nek da nga wara xam idéologie bi nga bokk nga xam lan la ci yenn norme lay dox nga di ci dox kon ndax do yaara bu ne nak jihad nafsu nak da yaara ñett jafé la ñent jafé la moy lutté shaytané bakkan ak banex ak aduna hein ak aduna bu re simu taxawam day ñëkke banex da nan banex mom moy xéti bëgg yépp rek waye banex mom moy xëc ci bakkan mom moy xëc ci shaytané moy xëc ci shaytan mu res aduna lélen sama dina wax ni day melni aduna man damay ci dama aduna day melni ndab lo xamni banex moy ne ci bir ndab li banex moy ne ci bir ndab li ay bëgg moy ne ci bir ndab li setan ci bir la nek bakkat bi mom la nango yoral man ko jëlal be re baxna han be moko gën jëlal be moy setan nim lay xire ci ay tiaxan wala setan du la ba sula naxé ba bé jëloko da na la bu soamu indiquer wat la ci benen mo ra performance setan du ko ñuy tagat mais ku ñuy tagol la da ngay fexé ba tag ma nutati da ngay fexé ba tagok mom bakkan rek man nga ko tagat ba jëri ñok aduna man nga ko tagat ba jëri ñok minde fi man nga leen tagat ba jëri ñu leen waye setan mu ñoko tagat na luko war mom da jël mission suñu borom moy mission bi yaq mu ñu dara ñu yëne sallallahu alayhi wasallam jël mission bi défar mom non la jël mission yaq xam ñaari kurel li fi nek kurel bi defar kurel bi yak mo yëndu sax ñu jamarlo motax bu ko sax jëm sétanum deeku muslu rek ndax mo lepp katan ëpp lu jot teug lam te ëpp lay at nak yag fi lool fekki lu bari combat bu ne mu mëne ko kon jaxalu to mom yow deeku muslu rek kon jëmmi aduna non la motax señ muntaha wax ni aduna bo ci bëgge muccu nan nga ci muccé moy da ngay fexé ba génné sa xol bi ci bëgguko
bëgg aduna dañ ni sa nak way aduna li ci bax lepp mubahadi bokko waxuma nak yintere bu ko jige mais aduna li ci dagan neena dang koy bokko ta lu ci worot nak bu ko for bo ci bëgge muccu don kay def aduna li dang koy bokko di dem ak mom boko bokke xam nga bokku mom bu yagge da nga talal tuti da nga talal sa loxo nak mbokay munta sax bo xawé 10 sa loxo mu wad rek bu ko for aduna non ngay ande ak mom ndax bis boy fexé bam jital la téngi dé ndax fam la jëwé mom ya xawes dok yag ci fatu kep ko jëm taku ba do la boko soxla mu lay daw boko soxla wut mu top la mom non lay démé aduna non lay mom boko bëggé bëggula soko bañé mu bëgg la kon lolu moy ci teunk légui dañu ñëw ci xiyam yi señ ci wa jëmmal nak xiyam yu bari bari amna yi tuddé xiyam yu xiyam imaniya la imaniya xiyam imaniya yow señ bi da ko jëmbat ci talibé mi bi ci ñëk te ñëk ci mom moy fexé ba gëm yalla fofu ma ci borom dolu ni kureli julit ni bo gis ñet ci lañuy dox ñet motax ñun mouride ci ñet lañuy dox moy yalla ak yoonte bi ak señ touba fofu nak seigneur bla da la wax ju am solo moy gëm ak wul ak yaakar señ touba rek lañ ko def am ci wax jo xam day melni ñen ñi dañ nan ah le kon ana yalla ana yoonte bi sallallahu alayhi wasallam way ci mu taxa tekkal ko ci tekkinu am solo dañ ni dafa am moy bu muy tek ci bëgg mo dafa am lo xamni gëm dafa am gëm naturel iman tabi'i wala mahabba tabi'iyya neul lolou yalla lañ koy def yalla gëm yalla ak bëgg yalla lolou naturel la ci nit ki naturel la manam nit ki bu ñaké gëm yalla rek moy da am luko xoss luko laal waye naturel la waye bu dé yëndu sallallahu alayhi wasallam gëm gi ak top gi du naturel dé obligation la yalla ñuko forcer motax forcé ñuko bo tax yëndu bi dañuy gënal suñu nday gënal suñu bay gënal suñu bop luko moy sëgg l'islam mutut mo bu dé suñu tuwa nak ñoko forcé suñu bop choix kon wasi bla ja leer na comme gëm ci lo xam ñoko tanal suñu bop wolu ci luñu tanal suñu bop yaakar ci luñu tanal suñu bop suñu tuwa rek lañ ko def lolu kenn ko la sëñ nako kon nañ baye xel ni waye nak bu dé gëmu naturel nak gëm ko am ci naturel la iman gom iman tabi'i la lol mom yalla lañ koy def yalla gem go xamni iman daruri la lol yentou sallallahu alayhi wasallam lañ koy def benen bi ci nak ikhtiyar la kenn ku ne après ñaré am nga benen choix parfois nak am ñu bëgg lank seen choix waye kenn ku ne am nga choix bo mënu ñak am nga saxiyé bo choix bo xamni mo lay guider ci li nga nek mo lay guider ci li nga nek fofu ma fi jaralel prondo leral lo am solo da am benn bis ci rew naari am ku nan ma baay faali day jaamu seen serigne fek serigne bobu serigne fallu mi ma gis image am bo xamni wa keur serigne mourou amina da ñew diko siyaré mo won ko mané ko gis nga ñi tok ci souf ni mu ne waaw mané ko ñi ñoy baay faali mané ki tok ci ko gis ko mané ko waaw mané ko moy seen serigne mané sax xam nga ni ñi tok ci souf ay doomi ñi jaayam lañ momi tok ci kaw seen doomi bajjan la xamoo modam mouride bi da mu muy doxé ci tissal luñ xamone doy bajjan doom ya normalement buñ bokkem jotay doy ji jaaje lañu wëru jotté ci kaw doy bajjan da moy jamb moy tok ci souf waye fe contraire bu lay doon contraire parce que ko waral dafa am ñaari saxsiyé yo xam moy sen repère moy saxsiyé Cheikh Ibrahim Fall ak saxsiyé Cheikh Bamba moy sen repère lo rek la far waxtanu mu gindé ko ci ñu waxtan ci lu bare kon qiyam imani bo dé ci man fusé soxna ala sirali bi furud wa sunan kon ab jurid ab murid dafa wara gem yalla gem wir kon duko bolek dara gem yunus sallallahu alaihi wasallam gem wir kon duko bolek dara ci daruri ay nak gem seigne touba gem kon duko bolek dara nak ci ikhtiyar nak ci choix kon ak ikhlas dafa bok ci xiyami ikhlas selal am dañ leena dañ yar ci selal nga li jëf xoluñ ci dara
xolum ci dara ab mourid fi ne lum la mere mere mere mere bis bu ko seigne bi ne diw me joxal mako nangam da la ko jox yow mum cheikh to yow dara way li seigne wax da la ko jox da la ko jox ak selal ci lepp selal ci li ngay def jamm yalla li ngay def yalla rek tax li ngay wax yalla rek tax li ngay jeuflante nit ñi yalla rek tax da la ko waral aduna lepp loy def te yalla taxut da nga ñak dang ko perte ndax bu de doomi araw mom bëgg bëggam lay jamm doomi araw boko top to won fukki at ak ben mu koy suma soxla ci yow dara joxo ko ko mu tamal la mere yalla rek mo bindo no xamni lolou dépasser ko kon ak ragal yalla taqwa ragal yalla manul fasir yu bari bari en nako ci xamre ni bi tuqa han bi tuqa ragal yalla ragal yalla manam ragal yalla buñ ko waxe moy lan moy manam di def manam di tet su bor def limi diglé di watandi ko limi taré ragal yalla nekul lo am da nga nan dama ko ragal manam nekul ragalu xaf go do ko bëgg gis dedet moy watandiku watandiku donte nak fex gi mi tudde moy titangé jaam yalla bu jëm jall bu né am nga tit am nga lula tital moy li ma do leral sank moy nit ku né am na lula tital mo xam li la tital ci yalla la jëm wala ci setan la jëm moy kenn ku né am na lula tital kenn ku né am na lula tital yitt jo xamni chaque jour moy ñux ñux ci soxol boy nelaw do nelaw ci nday du neex boy yow yang koy xalat lolum kenn ku né am nako mo ra kenn ku né am nako li ci am solo moy ragal yalla ragal yalla moy di def limuy diglé lolou ndax lolou moñu worolé ak xeyna tuwa bi ci côté bo xamni yenn xiyam mën nañ ko am mais côté spirituel lay ñak mo tax ngay dañuy jigi ci daari xaru ci lan ci ben erreur bo xamni peut-être ñoko def wala peut-être seeni parents ñoko def wala peut-être seen borom kër moko def mu jéxal seen dund gi lolou ñak baye xar suñu borom la kon am mourid lu metti sa do lu mu metti sa bakkan mom war nga ko sam taragalé ko sun borom waye dem ba ci ngay décoration am ñoo fi ni tay ji ni buñ sañon duñ fi fanan ngir aduna kessé am ñoo sax problème bañ yanu sax du seen problème mais seen problème bu baye la wala seen problème bu yaay lañ yanu tok ci sañu xey di ci xalat ay dama ci dara dama ci dara xeyram ñoo ci lélek sax du jara duggu waye amna ci problématique bu fi amum bu yegg dara ci dëkk bi xéddu mais lan lay doon nit ko xam da nga jur ci or or mariage ak peut-être perturbation sociale yi mëna andi kon tazkiyatun nafs moy day dugg ci qiyam rawhani amna yenen yu am solo moy li tuddé qiyam suluki comportement nga xamni deggu da ci bok deggu da ci bok deug nak moy lan deug moy baña opposer manam baña opposer deug moy deug lu meuna xew rek nga wax li xew xam di jëf deug di wax deug baña nek ay contraire am ñoo dañu contraire fini ni image bi ñi wone ci biir ak bi ñi wone ci biti bokku motax confiance presque amutut fini waxtan manam xarit yombutut luko waral parce que deug mo yomb ko waxu secret li ngay xaar moy ngeen am ay jafé bam tassare han yorna yu ba denc le kenn mu rut waxtana kenn ngir xiyam yi la ñak deug yoy señ bi da ci daan yar mag ni ba lu meuna xew ci deug lañu dox ndax qiyam yoy moy dapt sulukiyatul insan moy dapt sulukiyatul insan agit duñu ci sécurité watal harimana hariman amina wa kun bi hifzihi kafilan damina manam nit ñi wuur go xamne day garantie sa bop di garantie société bi nga nekkal ndax lo wax l'islam tay nan la del nuyo day wax assalamu alaykum parce que ki nga jamarlo rek bu xeyba rek assalamu alaykum day xam ñu andi wo ben violence ci mom
ben violence ñewut kon jamm amna ba paré hmm kon lolu dafa nek ben valeur bu ama am solo moy lan li ñuy tuddé manam al amana al amana da ci bok wa mo am yow am ko ci sa bir intérieur ak sa biti sa digënté ak nit ñi ndax société da fay dox ci ñaar moy individu ak société bi wa en tant que yow en tant que personne en tant que yow sa bop ak en tant que yow ak société bi am ñoo dañuy fexé ba am seen image biti moy société bi mom du leen jappal dara mais seen bir xam nañu neeku ci ciyan kep ci lañ nek ci ciyan kep ci lañ nek am ñoo na xiyam aqlaniya la xam akhlaqi li tax ba am solo ak imaniyé yi ak ndax ñu bari bu ñu ko sun téré dañ nan wax nan li takali nit ñi ak haywanaati moy al aql wal mantiq way legi raison noy muji dem nañ bani dedet du aql wal mantiq mais al aql du nu tati akhlaq la jikko moy warole nit ak bay way du intelligence kep parce que toi bi am nañ intelligence mais fini gisso li xew lepp ki yakut ak jamono gor jigen ñi deg ak lanen ak lanen ñi ngi am fofu lan moy sen ban febar lañ am febaru akhlaq lañ am sulukiyat lañ am mais bu done l'intelligence kep ñu ko poulé mais intelligence bo xamni pankala bu ñaw bo xam day muju yow gañ borom lol akhlaqiyat mo la ci meuna dimbali kon liñu takalé ak bayima yi du rek logique wala du rek jesses wayé jukko kon jukko yoyon na qiyam aqli yi war tudul ñu ci yar ñu def qiyam aqli yi da ca bok li du jesses da ca bok ndax da ngay gis bayit bi waxon sank rek señ tuwa leena wajjal hu daban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi moy touba nañ ko def muy nek centre bo xamni birebu xam xam la waye nak nañ ko def centre bo xamni birebu khalat la mo sank mang koy juñju lolu dafa kon ci valeur yi serigne bi inspiré won mag ni ndax buñ né khalat rek moy nañ baye xel ni woro dana am mais pourquoi mag ñu ñëk ñi daan woro ci yenn gis ci daan mëna and yakalu len dara yakalu len sax ñu jël séri do mayante seen bir tuwa gi ken ko ne xamna ni amna keur yo amna nu ñuy doxé te téwut bo fa déwé dang ko fekk askan nu nako fekk dang ko fa fekk kon ñom woro boté lañ ko defoon moy mawdi'an fikra faw dekk bi ñu def ko dekk woon nit ñi dañ joxé seen xalaat way ñu bari bari nangu nit ñi joxé xalaat léne sax bu joxé xalaat bo moytuut man nañu mañu la taxé ci lanen faw ñu def ko mawdi'an fikra ak tafahum bu ñepp joxé seen xalaat manam compréhension yi tambalé ñew nan lañuy fexé ba am tafahum suñu bir hein def ko mu nekk mawdi'a bo xam bi taswib correction xalaat yi mën na jip compréhension yi mais après il faut ñu def correction mais dédét damay lima sétlu way dama japp ba légui rek ñing ci wacanu daabon maskara ta'allum bi ñing ci mais kañ lañuy ag ci mawdi'a al-fikra wa tafahum lool mom ben problématique bu moy poser ci lan mo tax ñun mënuguñu ag fofu da señ bi bindal ñuko mu leer muy xéew yox na ci yaron magni fikra ndax sey fu mu ag fikra ko fu yob señ bakki musu fu mu ag fikra ko fu yob mam ci yon fu mu ag fikra ko fu yob kenn ko ne buñu leen teunkon hein buñu leen teunkon mënoto amat benen dekk apart Touba bu reey ni darul mat bu reey ni darul salam bu reey ni darul salam kon yoyu moy hikma moy sagesse bi da ci bokone ak li tudé esprit critique naqd ci qiyam yi xamni señ bi ci la yaron mouride ci la bokone esprit critique moy kenn ko la joxe sa xalat point faible ak point fort yi nga joxe señ bi da ko nangone ci lu wër jangum français mi tay par exemple ba légui nek problématique ci ñun da mo ndé señ bi woté won na ci réunion bo xani pour joxé xalat la won hein joxé xalat la won ci yoy jamono ñetti xalat yu xamé ben xalat bokku ci ak sa morom amna ci kilifa go xamni xalat bimu joxone señ bi moy xalatu ñangum français mi baxut jërul ñuy jël mouride di leen jangalu tubab am ci go xamni da ñew nang ko
sans condition njangami baxna parce que aduna bo ci nek dang ko wara xam am ci kilifa go xamni dani njangami baxna waye buñ nang buñ mané baye yar bi xammi sun ministère bi rolam jang sax ministère l'éducation ñu tudde l'éducation moy goné li fi magugut bokoy jangal day andal ko yar man ma ngi ragnat li deug digënté jangalé ak yar di may jang ci am soono sama doon jangal so xamni big bim lay bu jangalé big bim yor bu wodé du ko for ta lam la wax lepp xam xam la yakara amna señ bo xam war na ci xam dara manam big bi mom ngir yéré yu bon manam xam xam la lay wax nak xam xam bo xamni day xamni li xam xam la waye bis bu big bi wodon tay munu te seug for ko ndax yéré yu bon kon ci nga xam éducation ak enseignement bokkuñ éducation ak enseignement bokkuñ kon mo taxone kilifa gogou joxe won xalat lay non te ba legui nak moy li wax sank nan seigne ci wa madina fadila gi ñi wax ni diko réclamer seigne bi da ko doon dund amon nako dama nan est ce que ñun perpuñ ko diko wëri wat parce que question yi ñi poser jamono ji question la yo am seigne bi poser won nako talibi magi tontu won nañ ko ca ñi ca d'accord ton mujju nañ d'accord bañ appliquer ñu dama dem ba ci jamono lolu melni lu raf bañi lajat lolu fofu lañ toll kon qiyam yoyu te fofum ci la bok ak nak irshad ci la bok moy di guider nit ñi guider da ci bok guider kureli bari na mais parfois guide mo fa du nek yakana suñu soju ko ki musuna junjul lu mel non han leleg ñu bari ci kilifa yi li ñi genn dafa bari wut mo la dañ leen di baye rek ñuy gor gor te liñ nek ñu ci bare bare liñ nek dañ ci gor gor waye xamuñ ci dara lu leer motaxit tocco ji di bari rek way bu fekkon kenn guide religieux bo xamni chaque jour da fay meuna am disponibilité and ak ñom luñu dugg mu xam ko yu bari bari meuna ñak yoy mag ni dañ ko daan am lolo taxaw señ ci way yaron dama nan daru salam lan motax señ mag bi mi joge daru salam baye fam mam cheikh anta lum ko wax da ko ni ñaati nit fi nek sumu jubul ñu konté ko ba mi 99 personnes 99 personnes mok mam cheikh anta muy 100 señ bi baye fa mam cheikh anta ak talibi niko senu kilifa na ci yow fofu man pour question bi vi poser moy señ ci wal lan motax mu laaj mam cheikh anta ñaata fi nek lutax mu laaj ko ñaata fi nek ndax da bëggono xol waxam bu fekke mbolo mi ëpp nañ lool mo xamni kenn nit mënu leena yor di len contrôler lan motax mu laajon ko ñaata fi nek legui day kilifa go xamni lim yor ci talibi xamul ñaat nit lañ xamuko am ñoom sax ag nañ ci bind ci kay bind ci kay koku noy xamé ci lan la nek dama japp ni mouridisme par exemple dafa am ben sakul haram bo xamni comme suñ puju neegi ñaxé ni mi déwé rek xam day am ñenti bankas am ben sowé bu ne ci kaw moy suñ tuwa waye bankas yi dama japp ni kat bankas yi kiliftef gi non lay doxé moy da jam bankas bo xamni moy njabotam bopam gi mu jur nga am appart señ tuwa ñom ñey premier responsable am señ bakki so da waxon lu am solo moy bu ñepp yame ma bu ñepp jangé bu ñepp xamé bu ñepp dooré talibé ba paré ku gëna jigi gëna yey lool nak baat bu am solo kon ñom ñey premier responsable deuxième responsable moy ñi nga xamni dañoo talibi señ bi lañ way dañoo bokku ak mom ñuy deuxième responsable troisième responsabilité bi ñi ngi nek ci loxoy ñi nga xamni mag ñi nga xam señ mag bi da leena yaroon ba sampu leen quatrième responsable nek moy ñi nga xamni japp na ni fekkun duñu wek señ bi waye loolu luñu luma gis ni lu kilifteef guñu wala insérté la moy institution yi fi nek te def ay djégu moy lu melni jëwriñu daïra yi magi hein jëwriñu daïra yi wala melni imam yi han wala ci melni par exemple ben hizb tarqifi ni munuto manam kuy xalat ci mouridis bi da nga xamni ñu ci amu cër lañ moy lool bo bolé moy quatre institution yoy non kon mouridis sa yu nek bu ñuy dox kiliftef gogo ñent ñoy dañ ci am responsabilité lay nak xaabi moy ardi moy jumuur mouridine nga am kenn ko am na fo japp ba ci señ bi kenn ko am na fo japp ci señ bi lay dañ ci am lele ci ko xam nak bankas bimu nek li ci japp dafa bari te wutul ko ay lan ay guide yu yoll ñoko ci jappalé mom dal da yoru lepp rek
téré ak mom téré téré ak mom motax talib xamu ci lu nek nit da fi faatu bañ denc ko kilifa gam jokk sax du ko yek problème la xawma ci kan kon li tudde idara da ci bokkom motax mani mam cheikh anta seigne bu mag bi lan motax mu laaj daru salam ñaata fa nek lolou am solo agir seigne touba ñaata responsable la amone te mouride yi mëta ñu 250 000 personnes mom ay responsable yu bare seigne saliou defat nako fi ci daara xel ko bi wut ay nit responsable jox len ay responsabilité ñuy jité ay nit bu ko defé ñoña dañuy mëna xam do ngay ci lañ nek diko informe moy xam ñom ci lan lañ nek kon ku yor mbolo mu bari te contrôler wo len lu yaq ci yow lu yaq kon lolu dafa bokon ci voleur yi seigne bi doon yaré da ci bok mu dessat li ñuy tuddé qiyam yoyu mënes na ci xeyna ngir depp ak waxtu wi waye rabtul ma'rifa bil amal da ci bokon moy manam dañ dan liggey waye tekku ci xam xam jëf jox dañ koy tek ci xam xam dañ koy tek ci xam xam xolal lu melni par exemple ñew nga am jeune sa jeune dako jaral mu demone ba Saint Louis gis fa teyer jënd machine ñew bi bu ñu ko mouride dewun ñew ay yé dewun ko ñew dedet dañ ko daan ñew ci sa mam mag ni ñu daan def pousso lañu jël rek diko ñew lo lañ xamone da dem gis ko jënd machine ba jël ab talibem ni borom ki nako jangal ñew fayal ko bam paré mu jël ko bolé ko ak talibé bi andil ko seññu mag bi ne ko légui yéré yu amat yu soxla nañ koy dañ koy défar suñu bokk ak yéré na gënël amna ci qiyam yi te qiyam jamaliya yu amam solo yom seññu bi lañ ci daan yar moy fannul par exemple day fannul julus tok maam jotay mouride ndax fini ni mouride yi rek amna façon togen waxani mouride yi rek ko am fof mangi poser benen problématique moy parfois ñun sunu qiyam yi dañ koy perdre te duñ ko yek lan motax sunu sali au lieu que ñu jëm ko défaré défarine wo xamni jotay mouride lay doon mais dédé dañu dem jël ni tuba bi togué estelé ko non sunu sali motax sunu furu yi kenn duko jarriño pourquoi ñu wara xalat façon photo yo xamni day deppo ak jotay ñun niñ aado wo toge ñukoy def ci jotay ñu ko ñu mën fa tok hein ñu mën fa tok yo xamni par exemple auteur bi du jog lool lu mëna nek la auteur bi du jog lool paré nek bañu comme fi li mu tok ni fi ñor jallam sal boko tek nit ko mëna ja tok hein ko mëna ja tok bu ko defé lég lég sax nga bayyi fi bo xamni par exemple ngir kiftef nga ci sam waye sun sali photo yi duñ ko jariño parce que adapté wut ak suñu culture parfois dañuy yobbu ci sax ñu jema changer ni ñu doxé lu ko waral dañu dem boolom rek gis photo yu raf rek ñu yalla ko andi ko suñu kër te culture yi bokut kon fanul julus bi lu ama am solo la façon togin bi ama am solo la lolu señ bi dañ ci yar talibi ñu transformer ko ñu yar ci ñepp moy li wax sank rek señ Moulay Moussa bu ñu ko Cheikh Ibra tok ci suuf ngir ni Cheikh Ibra bayil ko japp don ci Cheikh Ibra mom señ Moulay Serigne lako japp ndax do señ Bakel la way bu ñu fekk ko ci suuf da ko ni sa bay sagni wut yar bi kon mënon na la yare no xamni da ngay japp ni sama kër bu fu ñew fu la neex nga tok fa ak fanul kalam wax façon parole mouride bokkuñ waxini dedet hein ñun duñ jabar par exemple duñ ko wax soxna lañuy wax jabar duñ ko wax soxna lañuy wax borom keur ñuni señ bi hein de duñ wax de duñ ko wax diw dafa laq wala da wacc ab liggey parce que nit kuy dund ku ne ci liggey nga wara nek kon bis bo liggeyitu rek moy da nga wacc ab liggey hein xeyna waxtu yi ma ngi gis mi ngi tawlu teunk mo rafa mu baral yeen yi waye façon waxe ni mouride bokkuñ
bokkuñ nga xamni diw day sacc duñ ko wax dede diw day toxal yi fi jambour day toxal yi fi jambour lañ wax diw day toxal yi fi jambour façon waxine yoy ndax gisoo fi ni xam nga waxine da neex gisoo fi ni waxine tuwa wi ni ni san ni ni utiliser fi ni ñi gisoo no day jigi jigi rek ben li tuddu show bo xamni do xam ben parole bo xam day mujju def ben bëmm ci rew mepp nit ñi du ko utiliser da fi ne lu amone solo la sun baati bop yi ñu samuko nga xamni sax boy ñew ci mouride gi tay amna baati xam boko xamugut pour nga mëna connect ci dëkk bi rek problème lay doon ay baari yu bare la waaw sey duñ wax sey day dem kër lañ wax day dem kër ëmb duñ wax diu sang dafa ëmb duñ ko wax dedet da tollu digënté da tollu ab digënté dafa am doom duñ ko wax dedet dafa yéwé ko ak yeneen fani rek ma ci waxtaan ak kilifa go xam muy seigne cheikh thiorom bakay ma ngi koy nuyu nak xam na ni waxtaan dama ko top ñu ci waxtaan ay baat yu bare yo xamni mënes mourid dañ ko mom buñ ko perdre parce que xiyam yuñ ñu yéré won la way légui dañuy dig ci awlama li té mondialisation manam rek suñu dig ba baat yu bare fi ñu koy jëfëndiko xamutuñ lan la waaw hein kon ak yenen benen bi ci top kon lolu moy fannul kalam amna ci ay ñu ñen yéré ar lolu ar la ar ak bu ci amar solo lol moy fannu tahiyya nuyo façon nuyo bi nuyo mourid ma ngi fatlikou amna fo xamni dañ fa ma bari lelek sa mo partage ñu bari ma ngi mako nuyo walé señ bangul bisu onu fi ci waxtan manam fekk bo biir bu mo don jangé la ñu fa don jangé culture ak dimension internationale bi nuyo am façon rew mu nek ñu jangat nan lañu nuyo amerique ak chine ak japon rew yu bare bañ paré fofu ma fay étranger ñi ni ma est ce que doñu proposer nuyo bo xamni nuyo da am dimension culturelle internationale man len waaw sénégal buñ fa démé amna communauté bu tuddu mouride bo xamni ñom sen culture dafa dépasser local ma affaire de local mais man nañ ko proposer sur plan international ci walu nuyo man ko ñom niñ len yaré ci walu éducation kilif teuf gi da wara lèr ci kenn ku né bam ak seigne mag bi parfois nak temps du am ba kenn du xam ku lay yirif day am man ko ñetté mo am man ko buñ dé nuyo seen nuyo ki yilifé loxom da koy tek ni ci kaw day mel dugoy depp non lay nuyo parce que ko waral moy day japp ni mo lay yilif yow tam nga nang ko ba tax sa loxo dang koy donc wolbeuti nangul koko ina simu tax kenn ñi mu ko nuyu ñun diko nuyu ni dedet ken xalatuko boko defé rek dañ laaj ba xam ñu tax ci dëkk bi nga dëkkum dit ha deug yalla am boko nuyu kay ma am yow lu gëna soufé rek dalay gënal lu loxé bi gëna soufé rek dalay gënal leg leg sax fonkel gi mané ko fonkel gi mëna ag ci mu dëpp ko sax ba ci jëbi wala mu takko ci bakkan wala ma tekko ci gaming wala sax mu phone ko wala mu muj nga am lolu clipte num ko gëna mëna fessélé rek lu melni nari am ñoo dañuy nuyo muraba la ñuy nuyo muraba am dañ lay phone 4 fois yo xane bu benn bi manku ñuy mer benn bu manku ñuy mer kon mëna ko mon communauté bi non lañ ko amé bu fekké na clipte gi da leerut ci digënde ñaar ñuy nuyo mëna ko loxo yi day samp ñu bari fi ne problème bobu la ñam ndax diw moma yulif wala mako yulif ki ci gëno ay fam ñaari mom lool duggul jënti waale bu def bayfal mom day ñëw rek bayelako way am ñam lay mom duñ ko nango bayyi lifi leeru waaw mo dañuy samp loxo bi man ko am ñam dañuy samp kon muy dimension bu am solo legi jëlëñu ci ni ñi jappé parfois ak nuyo nan ay aram nak aramut fekk ni mag ñi dépassé won nañ loolu dépassé won nañ ko jëlou loxo tek ci jëf nga am ay dagan nak aram na lool moy waxe lan niveau culture la rek culture la
kon fan nuyo bobu da ci bok ma ba ci maslamé sax maslamé maslam mouride han naka yitté yi moy parce que ko gis ku nek yitté la wara nek gis nga yalla subhanahu dañ ko wara roy kullu yawmin huwa fi sha'nin ñu ci ndax amul jot am mouride wurtam jot li fek yaangi noy da nga war nek kullu yawmin huwa fi sha'n ay xey bidentigi mom mom dekk mom dem nañ ba legi mom japp nañ ñu 11h la nit ñi wara ubi mom 11h mom li ñu wara ubi hein legi dama nan ku fi am yitte bañ ko déranger fi ne dekk bi aga ñaxal liggéey ku fi bëgg liggéey bëgg mo so xam nga noy def fajar nga yow di liggéey bu la neexon nga tok su buntu kër sax di liggéey ba 11h kenn do la déranger parce que ñepp gi tudd kon kullu yawmin huwa fi sha'n naka yitte yi ba yaangi ci jam naka khidma yi khidma kon yu yamam solo la ya ama am solo la benen bi ci top moy ci fann gi fannu sakan deku way deku fofu moy wandi wat ba legi rek gis nga sun plan yi ñi ngi tamulay yaq plan yi mouride ñi ngi tamulay yaq parce que tuba bi yaq nañu han sal ba fe sal bi am nangam leg plan yi tuba bi lañ yor mu ñëk mag ñi plan yu rafet lañ yoron jamono ji yegg doong Macky Sall da ñew ci biir kër Serigne Touba gi fekk yoon wo xamne xamna neeku doon yoon officiel fa señ ba nek motax buntu yi ko bil bari lol sama yéne waw protocole manam nekete mom nekete mom da japp ak señ bi nek nan non la yobbe rek fekk bam fa ñewé bisum officiel lut nekete non la jafé buntu bi dañuy tejj karaj tejj ba kërëm muy ag lu am solo légui dédé defatuñ kër yi da légui buntu kër mak boko né ubbe rek ag nit ñepp té lolu ñun mag ñi déwé wuñ ko non biir bi soxra yi dañ ko daan ber biir bu ki dañ ko daan ber fann bobu naka lañ def ak mom ndax dañ ko bëgg ñak ndax la lu ko waral limo sax simu taw xawon ko muy fex giñ fex jëm ci maddiyat aduna bi materialisme maddi gi moy ko gis kërëm dal li fek kër gi joxu ko plan bo xamni bo démé Paris dang ko fa fekk du am jam wala ñu ni diiw de mom diiw de ab tubaab la dedet dañu amone ay mbir kër gi ak mourité ay duggu ci kër xamni kër gi dafa mourité sal bi dafa day sal bu mourité way dedet legi sal yi tubaab nga am kër yi tubaab nga am perdre valeur bobu lu ko fi jar kon japp na ni lolou lu mata am solo la moy ni ñi dekké fann bobu ar bobu señ bi da leen ci yarom ba kër kilifa bo fu sa dugg day xani fi kër kilifa la ñun dañ dan bi nekk daru minen gi rek di ci nuyu waré Cheikh Abdul Hakim Mbacké Muntaka da nga dan yendu ci kër gi ba ngon jot do tegg bëtt jigen manam yow kër gi soxla so mëna am mëno jaar fenn ba na jëf ak jigen ndax niñ ko organiser bo fa déwé rek ya fa yubbu sa bop ya fi bisu jigen ñet bu ñëw fi goor ñi nekk ñu fandi seen bop kenn soxlaalul sa morom fenn fu ngeen di dajé amna fi way légui dédét ben sal lañuy am ci kër gi ñepp ben neegi sax organisé duñ ké neeg be ké day dëkk rek ké dëkk nangam lañu jaxasi kër gi mu jaxaso kon fan dëkkin woowu luñu wara andi wat la bi ci top moy façon ciol gi fanu libas culture mouride da ci bok ni ñen yare won ni ñi solo ndax lu ci am solo moy lan ñi mësa gën dañ xam dara da ngay dem aéroport taxaw rek ngay def taxaw ñit joggé Europe passage di jall rek seen rek bayyi ay bagasam ñeu fekk la fi nga taxaw nuyu la ñi la señ bi dama la gis rek xamni Touba nga dëkk moy lu am solo dama la gis xamni Touba nga dëkk am ci yow yaakar lol bolé ci bala mo dem ni la ñaanal ma lélé sax mu wërseug bi ci juddu waré rek ci xol gi sax lélé wërseug da ci nekk wërseug bi ci juddu waré nga xamni fi lélé sax bayé waré nak dara nak waaw way nak bok costume ba melni tubab dedet ak lu am solo fofu ñi tukki xamna nañ ci bayé xel est ce xam nga légui tukki boy tukki avion nga sol yéré wolof mo gën yow nga sol yéré tubab lu ko wara parce que tubab yi seen yéré dañ ko xam problème sécurité lay tax bala nga sonu deug nga sol costume donc summi fure dañ fa du dañ ko lexlexé ndax arme yi mëna nek fu bari da suñu bom dañu andu mak mom man mom ma sol sama tiay ak sama ki mom suñu bi defaru ba jek ñu ag ñukoy futti rek
ba di seetu dara.

yeug nan yu bari mi ngi yak yu bari mi ngi yak lu ko waral li xol magal gi fi ne nga manam nga musa dem bo kumir ay dakar wala ay rew yu tuwa yi wala ki nangam nga musa ay reception liñ lay jox magal mom lañ lay jox mom lañ lay jox ne ki joge bitim rew nak ñew jukki amerique ñew koku dafa am lek yu mu soxla yoy liñ ko wara tegal mu yeug ni mom kat def na tukki bu am solo comme tuwa re day tukki yo fi nga nekkone ginar kesse nga dan lek jeun dawo ko gis nga ñew se geur ñu lay ganal li togat ginar ban jarit la complexe fini ni magal japp nañ ni manam mom faw rek pek yow gan fini waro nga xol gan ñi nga am yeen façon gan nak bu dé gan yo am li ñi lek ginar da beurul nga tegal li ginar amna gan go xamni problème mu jël lam nga me nga tal ko jël parce jël la ru gis ak yeneen ak yeneen ak amna lek ciusan yo xam ak nani ciusan yo xam duñ ko wara même café yi fi ne ñun dañ koy def ci ben ki rek ben dose mais dedet café yi mëna na nek ci dose yu woro ba kenn ku ne ak xala bo mëna man ko nan lu mëna nek la parce que bidig yi fene façon café ku ne xam na amna ay façon xala bu ne amna café goy nan kon loolu ci lu am solo ataay yi lu am solo ci façon dosage yu bare bare kon fannu yoy yu ñu yéré wala tan tam diko ñak hein kon comme si ci wala ko ci malafu seeni hein shurbaha wa aklaha hein tayib shurbaha wa aklaha hein kon xeyna lolu ci ay xiyam yu ñu mëna tudd la waye jeexit bu mu mëna def ci society bi nak xana buñ tolo ci waxtu bu fekke bu déssé 10 minutes dama koy wax jeexit yi ñu def ci society bi ci ndeuk moy bina insan salih Seigne Touba dafa defar ay goor yalla ay goor ci façon yeb xol mom chanta Seigne Touba yoon mur kagn la ko woté 1983 1919 mu meuna am personne bon mo pou khalis ci Afrique de l'Ouest dib julit dib mourid mat imam matup serigne matup imam ba paré upp fi khalis ci Afrique de l'Ouest yeb yakhlu ko dara hein xolal mam Thierry Ibrahima Fadi Touba bi dañ ko dal lepp khalis diko dal lepp diko lepp dugub diko lepp defara ay nit ñoo xamni façon yépp cheikh mam fall gisoo tuwa yu dem nañ ba neenañ mom diplomasiam da leena jaaxal mais nak malgré diplomasiam mom leen rek moñ jaaxal muy diplomasiam mom diplomasi la mais diplomasi bi wuur parce que à tout moment bo jotté sama bamba day soppé mom ñom loolu moy seen jëf jëf moy ñom dal cheikh mën nañu xarit weneen xam nga xarit ak mom ak lepp waye problème moy da wuur mom ndax neena dal a tout moment mom affaire bi ay ci kilifam bu ñu changer avis muy changer avis waye bu dul lool mom nit ku am diplomatie la ku neex jëflantel la ku bëgg ay ki la waye non seen jëfëjë dal lool la lool alu nak ñun jëfëjë bi mburu yëpp la ñun mom wax jaram ku ne bëgg nañ la nak ku ne fonk nañ la lool waye mom seen bi mom dañ ko fonk la rek nak waye bis boko xusse mom bu neex yalla ñu sulmu ci sa kaw bu yag lool mom ki la sulmu gi rek mëna nek sulmu du xex ak yi waye nak wala ni la nak li fi lañu toll kon defar gi insan salih lolou suñu ta wax ni seigne touba daf bok ci liko fi indi moy yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon motax bis mu wax ni seigne touba malaka yebuko mu melni nak president xeyna ñi xala day japp ni dede fekk lolou yomb la malaka yebuko malaka numuy yebi nit parce que malaka dafa am nuko yalla binde moy naturel la ci mom munta moy yalla kon fumuy mere nit moy yalla kep lu meuna mere nit moy yalla kep nga may def malaka dila mere mais bu fekke malaka munu la gis ngay moy yalla ci lum lay mere yow li nek ci mom nature yow ya ko ci man wala nga tolo ci ak mom lum lay yemeti munta nek kon lolou bokon na ci moy defar ay nit yo xamni dañuy melat ni day melni sahaba yi ñoo dekk wat day melni sahaba yi ñoo dekk wat ci xam xam ci pass pass ci passif ci lepp kon amone na jeexit joy ci construire mu tabax lolu ci la bokul benen ma ci moy tanzisu tamasuk al ijtimai fofu tim ba legi simu ta waxat lu am solo malgré sen muyu lat yu wute mais dañu ñom ñep dañu jappal won nek ben moy lan xol université bo koy tabax bo tole ci tabax amna ño soxla amna keur go xani mom bo tole ci tabax mom bo len woy mom gaaw nañ ci lol

yonk ben la nga taw ma tu min ka ya rabbin faal nga xamne egg na ci mom ak ñaanam da melne duñ wax ni yalla mom day xaa waye day melne dal mom lu bëgg rek li ñen ñu naan bëgg rek bu defé def waye mom yalla jëflant nak mom ci non kon da señ tuba lepp kirama da waye nak limu bok na ci limu jangal moy kiramatu wali an la ya'siya fi dhahri nabatin in 'asiya nga xamne mom dem ba nit ki mo te def ab safan lool rek kirama la té mom dama jëlélé def safan djéggul na ci wax ji wayé lam an xuma yi fi di ku def loomu jarign ko man na may def safan kon yalla nañu yalla tass ci barké yef ju kay joy di santat bax serigne bi wax deug daayira bi amna mbikté lool ndax xam nañu xataay bi ak cione yi té musso leena gantul dara té wax deug yalla ni juraay bi démé xawna kémané ay ngeen and ci ak bëgg ak yitté lool rek wax deug yalla amnañ ci mbikté mu magam ak di sant bu baax di ñaan suñu borom gën fe yagal lool du dal wër gi ba nangul leen liggéey bi ngeen defal serigne bi li ci gëna am solo ci waxtaan bi tañ bayiko ci xel baax moy masdar yu jégee moy xam nga wax na kirama mom ñepp ñu waxtaan kirama suñu Touba waye su fekke ben jankat yi wala ñen ñu compliqué ñu sama mas gi day am ku ñuy gëm ak ku ñuy gëm waye dañ nan ki xagn est ce di kulé waye bari na ci luñuy wax lo xamne leral nako mom te dafa juggé ci ay tiré masalan minul baye khadim nga xamne ci masdar yi gëna wër ci la bok maawum di cheikh mohamed bachir meñ wajuram bind ko ci sin irwaa nadim nga xamne tiré bu ñu doy la amu yim wax yeb karama cheikh khadim ahmed misk yoy yeb amu benn bu ci genn tiré te mo ñu dan deg rek maam ñaan dem dik Seigne Touba rek xeyna buñ ko yam deg day melni waxi diwan lay nu ay lolou lu wër la lo xamne mi ngi ci téré kon bokko na ci ñariñu waxtane ko moy ñu xamne mëna ségg les li nga xamne dafa wër ta sax ci seigne bi ak li nga xamne xagne kiko wax da ko ñortal seigne bi rek wa seigne bi sant nañ baax di jaajeufalat baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amna waxtane dina woy di am inshallah suba ak jamm di lañ ko woyal ci bërepp bi ni continuer ko comme niñ ko baaxo defé ci bisi jall. Yeah.

waaju ndax xam na ne moromam bindeefam la bu dee ci yàlla nag axatay sëñ Touba ne boromam nag noonu nga musaloon Ibrahima ba ne sawara yi kuuni bartan wa salaaman mu sedd guyyu ànd ak jàmm nag ma ko musale manit ci géej gi ne ko yow sama borom ya rabbana ya rabbana ya rabbana ay yoon ya xaw ya qayum ci darajay weeru koor indi baati alquran shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ak ci darajay ci ak xitaab boobu nga waxoon ak sawara wa na yaa naaru kuuni bartan wa salaaman na nga ma tàggatal géej gi ak waa géej gi muy noonu yi ak mboolem noonu yi te ñoom di samay noonu te nga dal di bégal jullit ñi ñépp góor ñeeg jigéen ñi ci sama dajeeg ñoom ak ñu gis ma xam ne ñi bisi naa ñi ma munta gisit nga ñu nañu dal di dégg see sama dello ci réima wa samihan rujuwani ila daari salaami wa tuuba aajilan bilaa mashaqatin wala tasabubin minni ci lu dul nag benn coona ci lu dul it ma koy sàkk ci ñoom naan leen damaa bëgg a ñibbi na doon rek ci sa mbaax ak sa dogal ñaan ko ko ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na nga def mi miye bii nag mu féete kaw lu may jort noo may nangule rek na nga ma daa nangule kama huwa aadatuka minni na nga ma daa nangule na nga ma nangule noonu nu kawe sama njort ndax loolu mooy ni nga baaxoo jëflenteeg man ci yépp yi ma waxoon lu jiitu xaside gi nangul nga ma yépp nu kawe sama njort nang ko defee mudd bi yóbbal wajal haali zaadan wa junnatan wa jannatan fi daarain nang ko def moom xaside gi mudd bi yóbbal ci man di pàkk buy fekk jëpp lor di àjjana ci àdduna ak alaxira amin ya rabbal alamin nun lépp nun ñëpp yàlla nañ ko ci yàlla defal ne ko nang ma defal loolu na nga waxee woon Ibrahima ca sa warawa rek fasaarati naaru jannatan la kon sëñ bi nii mu waxee fii na sunu borom sarale woon sa warawa ci Ibrahim moom it sunu borom musale ne ko noonu ci géej gi kon ñaanam gi sunu borom nangu na ko moo tax mu wax ci ganeen qasida ca yem bind ca géej ga aghaathani alxannaanu min kaydi man qala wa saara ka naaril xillili baxruma yomba na sawaraw xarit ba Ibrahim meloon ba sunu borom musal ko ca géejug ma yomb gi mel na ko ci mam lépp doon na jàmb doon na jàmm moo tax mu ñibbi si jàmm qasida gi fi mu tàmbalee mooy turu qasida gi ni ma ko waxee léegi ala innani uthni ala xayri munaini wala ashtaki lil xalqi min faqdi anaumi mi ngi bàkk boroomam bi nga xam ne mooy ngën ji kuy xéewali képp ku mën a mayee xéewal yàlla ko féete kaw moo ko gën a mayee ni ñu waxee akramul akramin kuy tabe kuy baax yàlla moo la féete kaw mu ne du ma jàmbat bindeef yi nag ngir ñàkk dara dara du ma ko ñàkk ba tax ma koy jàmbat bindeef sëñ Touba daa weesu sax jàmbat bëgg dara di ko laaj bindeef da koo romb waaye day soxla dara sax mbindeef di ko jox te du ko jël lu mel ne ngir sàmmoom ak doyloom yàlla loolu fii la ko tàmb fii la ko def na ko lu bari ay yoon mën nañu fii la ko tàmbale ci réew mi gis nga sëñ Bachir mi ngi nattali ci Minan digganteem ak Albury Ndiaye ak digganteem ak teeñu bawal di tanor teeñ tanor nee na sëñ bi ci boppam moo ma nattali sëñ Bachir nee na sëñ Bachir moo ma natt sëñ Touba moo ma nattali ne bis ca jolof ci jamono yi muy def riyaada di tàggat boppam ci dox day dox ànd ak dongay terbiye yi daana ko def loolu da ko daa def lu bari nee na lam ci jublu wonin mooy dafa tàggat bakkanam ci mbooleem bànneex yi ba bakkanam topp ko aw ñamak nelawak jaxasoog lépp tàggat na ca bakkanam ba bakkanam topp na ko moo gis ne dox bu yàgg rek la bakkanam nangoogut mu cay tàggat bakkanam na ngir nam ko nangule ca yee mu nangule ko noonu ba fu mu jëmee ci bakkanam topp ko mu moom bakkanam malaktu nafsiya wa zaxazaxatu laxin foofu la mujj nee na coono boobu rek moo ci desoon coonob dox moo tax muy dox ànd ak taalibe yi nee na mu romb nag Albury Ndiaye boorub jolof mu nekk ci biir ay dagam ak nitam ak ay bokkam ñoom ñu ko gën a jege dal maana nee na Albury gis ko muy dox ak tànkam warut mu defee ne daa amut lu mu war ba ba fas la ñuy war ak yooyu nee na mu jël aw naaru góor jox ko moom sëñ Touba Albury jël aw naaru góor jox ko ko addiya sëñ bi delloo ko ko fasaasa te naaru góor booba man nga ne buñ koy méngale léegi mooy 4-4 yi wala 8-8 yi
bobu.

0: di ay bokk yoo xam ne kenn mu jéem ci sëriñ bi ci genn rek ay taalibe li ci ëpp dëkk ci dëkk bi li ci ëpp di ay ndaw yoo xam ne dañu am taw fexe sëriñ bi waaye mënoon nañu am ci leneen.
1: suñu fal doon waxna jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu tax social mooy dimbalante suñu biir loolu dëgëral suñu borom la kon nag dañ koy defee ay anam yu wute la am na ci yooyu bokk ci kuréel gi wala dara bu fi mbokkam jugee yàlla na yeex wala mu xew la dara ñu dimbali ko wala bu amee ay soxla yoo xam ne njàngam ba jëm wala ci dara ñu fexe ba kuréel bi dimbali ko. sargal itam jox ko sargal ñu bëree dem ci ay benn benn nit ak ci ay mbooloo. muy jamante boobu ñu ciy dégg jamante jamoo bi jamoo ci diggante waaju ci xam-xam rek.
2: njëriñ bi nag mën nañoo wax ne yaatu na lool yaatu na yaatu boo xam ne kenn ku nekk ci ñi nga xam ne ñooy participer ci jamante yooyu.

0: yàlla googu yaa ñu nekk bokk kon ni ci yëngu ci yàlla googu.
1: Mu njëkk di liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la.
2: Ñu koy def it di ay bokk yoo xam ne kenn génn ci sëriñ bi ci genn wet ay taalibe li ci ëpp dëkk ci dëkk bi li ci ëpp di ay ndaw yoo xam ne dañu am taw fexe sëriñ bi waaye mënoon nañu ne ci leneen ay ñu jaayanteeg sëriñ bi nag di ko liggéeyee ci xam-xam.
3: Ndaw ñi ñu ñoo sëriñ bi lañ yaakaar naa ci mbind sëriñ bi gis ngeen ci yu bëree bëri yoo xam ne mu ngi ñaaxe jëm ci soññ ndaw ñi ci ñu sàkku di xam-xam.
4: Kuréel gi it di kuréel yi liggéey ku tedd gi fekk fii nag kuréel yu bari yoo xam ne taxawaay boobu la ñoom ay ndaw ñoo ci ne ay ndaw rek ñoo ci ne mbaa ay ndaw ñoo ci ëpp di gëm ne dañoo am yitte yu ñu war a def ci xidmaal sëriñ bi ci anam yu wuute ñi di ko xidmaal ci xam-xam ñi di ko xidmaal ci seen alal ñi di ko xidmaal ci yeneen anam rek. Kon kuréel gi bu ñëwee fekk suñ kuréel yooyu ñëw na ci loo xam ne lu baax am ci yoonu la.
5: Li ko yëngu yëpp rek moo nekkoon tasaare ñaan ba dem sëriñ bi mooy xam-xam xam sëriñ bi ndax yoon bi ñett yi ko sos xam-xam bu am njariñ da cee bokk.
6: Al ilmu nafi' te mooy xam-xam bu am njariñ sëriñ bi tënkoon ko ci buñ koy sàkk wala bu ñuy jàng lépp xam-xam bu am njariñ rek nañ ca nekk ma des na koo tënk ci wa kullu ilmin bi manafia ya fi xam-xam boo xam dana jëriñ si àdduna jëriñ bi si àlaxira.
7: Wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Ci atum 2016 ci ndigalal Cheikh Sidy El Mokhtar ay ndaw yu bokk benn pas-pas bokk benn bëgg-bëgg waaye bokk benn jubluwaay muy sëriñ bi sos ak kuréel ngir liggéeyal sëriñ bi ci toolub xam-xam.
5: Kuréel gi nag bañ koy sos wax dëgg yàlla benn groupe nit rek la woon bu yam ñu nekkoon ci jamono yooyu Viber histoire bi yàgg nañ di ko méttali ñu fa doon waxtaanee ku tedd gi boobu ñu ko tuddee waxtaanee ku tedd gi.
6: Loolu moo waral bi nga xamee ne ndaw yooyu dajaloo nañ ba jukk ne dañuy sos kuréel gu mel noonu bokk pas-pas ci Cheikhul Khadim bokk itam lu ñuy yëngu muy sàkku xam-xam ci jàng ak jàngale ñu ne kon war nañoo mën a taxawal loo xam ne des na ci mën a liggéeyal sëriñ bi ci jàng ak jàngale gi nga xam ne buñ xam xam nañ ci lu bari ndax ci lañ nekk ci li ñu jàpp. Loolu moo waral ñu sos ko ci atum 2016.
2: Jamono sëriñ Sidy El Mokhtar ñu am ci ndigalam liggéey bi tàmbali ci jamono jooja ñu doxal liggéey bi.
6: Ginnaawam it yeesalaat nañ ndigal li ci suñu kilifa bu baax gi fi nekk yàlla na fi yàgg lool te weer Cheikh Mohamadou Moustapha ci wëyal liggéey bi moom it mu wax ñu ci kàddu yu am solo lool yu bari.
5: Mais li ngeen def yéen man ngeen koy defal ndax damay wax yéen ñii laa doon waxal.
6: Kon ma des naa wax ne kuréel la boo xam ne dafa sosoo ci loxoy ay ndaw yu bokk pas-pas ci Cheikhul Khadim bokk itam li ñuy yëngu te mooy sàkku xam-xam.
5: Ca noona lañ tàmbalee di def ay jotaay ay jotaayu majaalis.
9: Tajawul Sagar Jawhar Nafis Tajawul Chouban moom nag yor Chouban moom la yéen Soudour ndax du xadaa ay xaaj Masalikul Jinaan.
5: Loolu lépp aussi xamee nañ ko foofu ca groupe boobu ñu doon def.
10: Muy jiital jàng parce que yéen a jëfe.
11: Seen kuréel gi ca loolee ca la sosoo.
5: Ñuy dem di dem di dem ba mbir mi nag commencé nekk wax dëgg yàlla loo xam ne nii gis nañ ni liggéey bi motale na te it am na solo boo xamante ni nii yanale ko ci groupe WhatsApp rek di waxtaan ni mbaax na daam mais mu nañ koo gën a yaatal mu gën a fës.
6: Moo tax boo bëggee mu jàll bëgg mu am solo faaw nga teg ko ci ay yoon yoo xam ne mooy tax mu dox doxin woo xam ne ku ñëw bokk ci ña ko sosoon ak nu ñu mën a demee ak fu ñu mën a nekk ku ñëw dugg rek da nga xam ne lii doxin wu leer la da nga xam ne lii doxin wu jub la da nga ci mën a adhéré wu mën a ànd ak liggéey bi dox.
5: Nga xam ne année bi yëpp dinañ am loo xam ne nii waxtu bi jotee ci lii la ñuy def waxtu wee jotee lii la ñuy def ainsi de suite ba at mi jeex
6: motax ñu tek ko ci ay sat yo xamne ku ci bokk di nga ci jaar kep ko xamne da ngay dugg ci liggey bi da nga samonté ak sat yo nak amna bu ci am solo bo xamne dañ ko ci boole ci liggey bi fiñu tollu te kep ku dugg ci liggey bi dañ la ko wax te moy am passeport suk liggeyal Serigne Touba jaaré ko ci yoon wi nga xamne ci lañ koy jaaré te moy xam xam kon am passeport suk liggeyal Cheikhou Khadim moy suñu principe bi ñëk bo xamne kurel bi amna ko ci ki adéré wu nga jaar fofa te ñaan Serigne bi nangul ñuko tanku itam ci ñangalam Serigne bi ndax muy li ñu doy sëkk matala yaatu mune su ko pek waye mune sa ci xam dara luñ ci xamako ci neew di dañ fexé ba diko yaatal diko tisaré loolu nak mo waral ñu sos ko jaar ci yoon woow am ci ndigalul suñu kilifa diko doxé doxé bo xamne japp nañ ne moy yoonu gën ba di ci doxé doxine wi nga xamne mom lañ ci nek fi ne ni kon ku ci bokk kon nima ko waxé won légui rek da nga am passeportu liguéel señ bi teñku itam ci jangalam señ bi ak yenen yo xamne wa biir bi ñom ñoko teñk diko doxé yëm ñu itam ci teñku ko ci ay sat ak yoy rek waye itam dañu fexé ba doxine wi depp jamono ba nga xamne ku ko mëna jité ak kuma don ak waxtu woko mëna jité di nga am yoon wo jaar ndax dañ koy def ci ay taxi yu leer nañ lool mo wala ñaari at yu ne dinañ def assemblée générale xol ko xamne mo deppok li ñu bëgg ci doxinu mbolo mi mu jité ko té lool nak ñëpp ci yam ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci liguey bi yépp nga xamne lool mo waral fimné ñi wax ak yeen assemblée générale bi ñu mujj def ñun ñoo nekk ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci bop bi waye itam doxinu yi bu ne dañ lay jital rek bayila nonu waye mbolam ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci liguey bi di dox

0: serigne Souba Bachir ak cheikh Mohamedou Bachir ci walu
1: nabiyina wa ummi mursalin wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni mbokk yi te di len siaré waye di jital ci neew bi ak siar bi al khalifatu al ham li ta'ifati al muridi cheikh Mohamed al Muntaha hafizahullah wa rah. Ginnaw lolu ñuy jël ñoo bi di ñëw ki defat bërepp bi di cheikh Mustapha Diatara di ko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu dëgël ko kattaral ko lim naala liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi motali ko naka nonu di nuyu ñi nga xamanteni ñoy saytu bërepp bi ci liggéeyu am solo yi ci jital sëriñ Ousainou Diatara ak ñim andal liggéey bi ñoom leen ndokkel ci taxaway yu am solo bi waye naka nonu di jaajeufal mbokk yi nga xamanteni ñoy top jotaay yu am solo yi nga xamanteni ñoo ngay def ci biir wéru safar gi di fi dalal ay borom xam xam tay jeen ak ñu amon mbekté ak contenté dalal suñu jeewriñ suñu xarit suñu soppé di cheikh Sidi Fall Al Amin mu nekk ko xamne day yëmbati ci xam xam waye di tassara xam xam waye di tassay am jàngalem ginnaw lolu dañ leen xamal jëm ji rek ci sira bu gatt ci walum xam xam ci activité yi nga xamanteni mo ngoy def ci walum xam xam jëm ji nak di oustaz Serigne Sidi Fall Al Amin moy nekk doomi Touba Al Ashar Musobe fala fekk bax waye tamit am jangam day bokku ci xereji Al Ashar Foras bi nek Darul Qudus fofu la genné ginnaw ba mo kontiné way xam xamam waye dem ci rew yi nga xamanteni fess na ci sakku way xam xam lu ci melni Tunis dem ci Jami'a As-Saytoun waye bu demé fofu nek ci Al Mahad Al Hali li Hadarat Al Islami fofu la nek waye nek ci département Al Haqidat Wal Falsafa moy qism Al Haqidat Wal Falsafa ndax na fofu la amé li jassam waye continue ab gossom waye ak top xam xamam ba ñu dëna waté ci Mahadul Hali li usuluddin fi qism Al Haqida ci qaab bi nga xamanteni moom la tuddé Haqidat Wal Muqaranat Al Adyan fofu la amé li di master waye lool lepp moy nek ci Jami'a As-Saytoun bi nek Tunis waye naka nonu ci jamono ji ñuy wax yeen oustaz la ci Jami'a Cheikh Ahmadou Bamba bi nek Ndam te seen mam mor jité ko waye naka nonu yomut ci loolu day yëngatu ci walum xam xam day gëssu ci walum xam xam amna ay intajat xilmi yo xamne mo ngay def ay bahsul ilmi yo xamne mo ngay amal yu am solo bokku na ci yey gëna siiw rek bi wax malamihu at-tajdidi fi ru'yat at-tarbawiyyah inda ash-shaykh al-qadim wala inda ash-shaykh salih ak al-mubay'atu fi al-muridiyya ak bin al-fikratu al-islami an-nash'atu wat-tatawwur kon yow bokku na ci yi nga xamanteni mo gëna fess ci yimi bind ci walum xam xam waye di ci jariñ mbokki talibé yi waye di ci jariñ nit ñi kon ci gattal ci teeng rek lool moy jaar jaaram ci walu xam xam donte sax upp na loolu waye nak jotaay bi mo xawa ki su ko defé dañ kay ndokke rek diko nuyu diko jox cadeau gi mo nuyu mbokk yi ba dañu jall ci tombe bi nga xamanteni mom la ni bëgg waxtane insha Allah kon su ko defé Serigne Sidi Fall Al Amin nga nuyu mbokk yi ba dañu jall ci waxtane insha Allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki talibi mbokki julit yi ñoo ngi nuyu ñep tay jital ci nuyo bi sunu serigne cheikh mohamed al muntaqa khalifatul aam li tariqa al muridiyya di toftal ci nuyo bi rek kilifa jotay bi ñu nek di cheikh mustapha diatara ak mbollem ñim ko andal ñep di beral ab nuyo nak ñi nga xamni ñom lañu andal jotay bi tañ tewu fi ak ñi nga xamni xeyna ñom lañ ko fasiyene andal te teewuñ way nak ñu koy top ñu ngi leen di nuyu yeen ñep tay ñaan suñu borom jotay bi mu def ko jotay yu barke di jotay yu xam xam te li fi nekk lepp ñu man ko jariñu ah bismillah
1: Allah bobu ñong la ci jaajeufal xana su ko defé duñ guddal lañi duggu mu basara rek ci mawduh bi nga bin wara waxtane insha Allah ta moy mawduh bu am solo bo xamantene day melni waxtu wuñ ko wara waxtane jenn sek moy al falsafatu at tarbawiyyatu hinda ash-shaykh al qadim wa asharuha fi bina'il mujtama'il insani moy mawduh bu ris bo xamantene day melni bu kawé ñortu la ñu ñaan yalla su morom mu defal ñu tawfiix ban am ci ak deg ak top waye nin nara woré jotaay bi moy daka sédélé ci ay niqat ay tomb tomb yi bokku ne ci bisu ñëk moy dabul mafahim muhadara lu melne al falsafatu tarbawiyya sin sidi dana ci ñew insha Allah ak shakhsiyatu sheikh al qadim ak al mujtama' al insaniya ben bu ne sin sidi insha Allah dana ci andi ak leral waye ñaarel tomb bi moy al qiyam at tarbawiyyatu hinda ash-shaykh al qadim bobu insha Allah dana ci ñew ñettelu tomb moy asharu fi bina'i al mujtama' al insani bobu insha Allah moy 3eme tomb bi ba ca mujj di 4eme tomb moy al istintaj wa fatwa al afaq kon yoy moy niqad yi nga xamanteni mo nek ci ron mawduh bu am solo bi ñu wara waxtane kon su ko defé tan lay jox kaddu gi serigne sidi re nga commencé waxtani leral ñu niqad yoy nga xamanteni mo nek ci ron mawduh bu am solo bi nga ñu andil kon bismillah tafaddal maskura
2: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad mon wala comme niñ ko defé won sank rek ñu ñëpp ak mbolam ñi top jotay bi tam bi nak biñu wara waxtane tay moy niñ ko tuddé sank rek la philosophie éducative bu Cheikh Ahmed Bamba ak jeexit bi mëna def ci construire ben une société humaine fofu nak dana am solo lol baat yi composé waxtaan wi ñu jëm ci taxaw moy suñu waxé al falsafa at tarbawiyya lan lañ ci jublu waxtaan yi nak dañ fassiyene ko amal waye comme niko suñu tuwa wax won rek dekk bi wacalhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi' al fikrati wa tafahumi manam xeyna limay faral di wax rek dekk mom min nañ ko ci xam xam moy mawdi' al ta'allum way ndax min nañ ko ci mawdi'ul fikr wa tafahum kon ñu baye xel jotaay bi dañ ko bëgg def jotaay fikr wa tafahum manam kon xeyna ab jëm lay doon rek ci len lu ci nekk ñu jëm ci indi ay xalaat ak jëm ci indi ben kon ko serigne touba nak mom day saxiya bu am solo lol buñu war di jangat danañ fexet ba waxtaan wi xeyna ñu jël ben gisinu kilifa go xamni japp nañ ni xamna señ bi wala bok xamna ci lu bari mu cheikh mohammed ibn muntaqa lay bu ko fe waxtane ñu tanzil ko ci ay afkaram motax duñ sori buñ bëgge définir al falsafa duñ nekkat di deppat nañ ko dan tarif waye dañuy indi rek tarif bu ko señ muntaqa tarif moy bu ñu waxe la philosophie moy conscience bo xamni nit ki dakoy am waxtu bi mi xalat am conscience nga am nit yaay xalat waye li ngay xalat yang koy yek xam nga ñu bare bare dañuy joxe xalat waye xalat ndax am nañ ci conscience li ngay xalat ndax ñing koy yek la philosophie moy li ngay xalat gi diko yek ba pare mbir yu bare bare nga man ko dapt nak waxuñ dapt ki waye nak dapt xam nga man ko xam mbir yu bare bare bare nga dapt ko nga xam ko xam gi ci war lolou moy dapt kon philosophie moy nit ki ndax dañ lan definition philosophie bo gis kiko definir da fay jangalale jamono jim dund moy sun société biñu nek ñu bari ñi xalat way xalat amul ci yeg yeguñ ni ñi xalat motax señu da waxon ñu la philosophie deug moy nit ki am yeg jamono jimi xalat moy bu am ci waay ba pare lim nek mo man ko dapt kathirin min al umur li nga nek fi ne woon xol mourid gi ñega ñoo dañuy judd rek nek ay mourid way fi ne xamuñ sax lu leen def ay mourid xamuñ kon dapt kathir min al umur da ci am solo lan moñu fi indi ci lan lay xey ci lan lay gont lool moy la philosophie amna sax benen ci téré bu ñu tuddé Sadjar Ramziya don nako tarifat ci ben talibim bu mu don waxal ku ñaan Serigne Dieng ñuko del atel sa bop atelal sa bop ta boy atté na nga atté ci ak yitt li ngay def nang ko yitt ta nang ko xam lool moy la philosophie ci dimension bi ñuy waxe buñ takali ñu takali ban mu res nak ba bi ñuy tuddé tarbiya tarbiya dañ yéni concept mouridisme bi ñu am rek lan moy tarbiya yar moy doomu adamé dañu judd ci fitra fitra moy dara yaq ba manam kenn ku ne da nga judd ci safha bayda lan moy safha bayda moy passe bu vierge xam amul ben tache légui nak société bi ngay dund parfois lélek dalay gakkal mi melni gantax gi dund rek parfois meuna deung meuna def nangam légui kikoy topoto nak lo topoto gi rek moy yar ba du jant ba du am ben rekk lolou moy tarbiya moy doob adama nan lañ koy samé bi mi dooru juddu ba ni mi maggé ba du jar ci ak ndëngati comme niñi topoto garab rek lélek bu soxla yenn vitaminati nga defal koko bu soxla bant boko gal ba du deung nga defal koko lolou doobi adama buñ ko topoto ci nonu lolou moy yar xeyna dañ ci ñëwaat amna sax mom suñu taxaw fu ngoy léralé dani yar nit ki moy topoto ko ci tel ko deud lo aduna topoto doobi adama ci tel ko deud lo aduna moy tuddé wala sox mom num ko waxé az-zuhd al-mubakkir am nit ki téla deud aduna deud lo waxuñ comme ne ko ñu bari jappé moy do ci soxla dara nangam ak nang lu ci ñëwaat waye ndax aduna buñu waxé aduna moy bëgg maam nit ñi mad biñu nek materialisme biñu nek nga téel ci genn xélam ba luñ ci mëna amat duko yek kon buñ boole ñaari baati buñ ko téxalé benn bu né loolu la ci ték waye buñ ko dajalé nak moy gis seen jowa bari nak wal dañ ci ñew waye gisam théoriser gim théoriser ndax seigne touba ay khalatam lu ci bari ndiek mu koy dakoy khalat dakhili ba pare appliquer ko door ko def tanzir mu don xol même madina fadale bi ñi wax sax ñu bari di wax philosophe yu bari dañ ko bind ni rek wa seigne touba mom dako khalat bir jëmmal ko ba pare door ko bindat bindu biti moy matlab fosen gi gis wala matlab shifa wala ko nur kon war nañu taxawat xam kan moy seigne touba duñ fi nekkat nan moy doy mawar ant selek nangam dedet seigne ndaw bañ ko laye kan moy seigne touba dani ab lettre la buñu yonne seigne touba dani risala min indillah subhanahu wa ta'ala ab lettre la buñu yonne lettre fan lañ ko jëmele ko kaw asman jëmele ko fenn alamul ardi gi moko taxajuk moy ko seigne touba ñu ñoko taxajuk am naño xamne dañ nan seigne bi kenn mënu ko xam na am passif la waye dedet mi ngi melni ndab rek ndab buñu ko andilé soxlu nga utiliser nga lek ndab lepp di soxlu ko di dedet yow luñ ci soxla ngay jël rek kenn ku ne am nga lo soxla ci seigne bi nga jël ko kenn ku ne am na lo soxla ci mom am na ko am dafa am janib bi la soxla ci mom am ko am janib bi la soxla ci mom nga def jël ko waye du sarsiya bo xam na damay jarignoo leppam dedet bok lolu aduna si ñu xam rek ndab luñ la tégal rek buñ la né bo jëriñu lepp bo muy tut yow bu fa ndab lu joggé yow dang fay joggé and ak mo waye do fa déssat kon ab lettre la buñu yonné mu ñëw né doy adam yi señ bi do wax ci lu am solo lettre la buñu yonné waye lan motax mu yonné ñuko ngir def ben alerte ci lan ci yu bare mbir yu bare yu ñew kon man dama naan seigne touba deug ñun ñoko soxla waye du sax xeyra ñam jamono del tut nañ ci ndax lu ko waral fini talibi seigne touba yeb bo len dajalon jamono seigne touba mutuñ 200 000 personnes mutuñ ko nan fi ne bo da yon baye fal yeb jawri señ djom mutuñ mouride ñop mouride ñop mouride kon jëmul ji nga xamne ñun ay mbolo lañ ay mbolo ay mbolo lañ kon day melni señ djow duñ ko fi indi ngir ni jawono amna lu wara xew lo xamne mo ci wara dimbali nit ñi señ mu taxaw nañ ci tuddu ci téré bi ñu tuddé sax sietu cheikh na ahmadul khadim bi ci dekk moy neungute gi fi nek neungute neena jamono dañ dox jamono jo xamni buñu démé ci karam touti amna neungute go wara xew go xamni buñu amul commune señ djow buñu genn ci dana jafé lol neungute gi ak aksi nañ ci moy inhiraf la jëfëdiko inhiraf buñu waxe inhiraf nak moy lo xamni ciosan la baxon na way dañ ko yak ciosan la baxon na neungute gi waj ñu mun wat ak lanen lu amat solo moy li ñu tuddé fiché ku go upp moy la liberté question de la liberté giñ wax jëmuru yi nga xamni euro ak fepp ko gis mi nga nan dama libre son maamam sama bop amna ci rew yo xam sax ag nañ ci ñen ñi dañuy futté ko def yaramu neen di dox ci mbedd ngir jappu ñoom seen bop kon fiché ku go upp neena bokkon na ci li tax ñu yonne señ tuba mu nek ben lettre buñu wara jëriñu ak benen fay bu ci amar solo muy feux gi nit ñi feux jëm ci matérialisme yeen buñu né ci kanam touti nit ñi dañ feux jëm ci matérialisme go xamni kenn duko mëna li jëndi moy fiñu tollu xam nit ñi danaka ndax doomi arabe ju mëna doon nak mëno ñak tiit feux doomi arabe ju net amna lu lu tiital amna ñoom yalla mo leen tiital am ño xamni aduna mo leen tiital fofu damay wax ni kon ñun mouride fi ne ñett war nañu tital yalla war nañu tital yoonte sallallahu war nañu tital way suñu ci war nañu tital ba tax warutu ñu tal lenn lu lolu nak kenn ku ne rek amna lu lu tital amna ko sa fi ab dépasse mo tital dal mouride teud mouride nelaw mouride tam mafsa am kenn ku ne rek amna ci lo xamanteni jëmono ji ni moy jitt jo xamni bo teud yang koy xalat bo yewoo yang koy xalat bo nelaw yang koy xalat lolu do war mënu ko ñak waye nak seyun ta day wax ni dañ ag ci jëmono jo xamni do war buñ fexé fañ fex jëm moy ci maddiyat yi day nak faw am nit ku ñu war ko xam da leen ci wara genné wat ba delo leen fañu nekkon muy aslu bi ak yeneen ak yeneen way ma def ni ci sukkandiku ci ñatt yoy rek kon lolu day tekte leni faw kon ñatt yi mo wax diko nay gi ci jikko yu yaq mo koy waral kon faw ñu am ben philosophie éducative bo xamni mom moy ñewat redresser wat nit ñi tegaat den ci yoon lolu ci lolu ñu waxtane kon señ tuba day señ tuba ab lettre la ab message la bo xam dañ ko yonne buñu wara jariño kenn ku ne sa kem katan mi melni ndab luñ la tegal lo xamni kenn ku ne sa kem xif kenn ku ne amna ko xamni vitamine bimu soxla ci ndab li amna ko xamni ndab li mi bari amna ci ben ñam wo xamni mom la wara sukkandiku ci lek lu bari ndax mo bax ci mom ndax wir gi yaram kon lolu moy saxib señ tuba mu dess nak construction al mujtama al insani lan motax ñu utiliser al mujtama al insani société moy lan société day compose ci ay afat ay individu hein normalement xeyna tuwabi dañ koy jëfëndiko wañu mënañ koy jëfëndiko ci façon bu am solo moy société mouridisme contrat social moñu bolé parce que ko waxé non contrat moñu bolé contrat ba ni maslaha moñu bolé moy lan moy fex jëm ci suñu borom moñu bolé ci maam mouride kenn ko ne xam na ni senegal bok ale ratul ay at waxuma mouride ci bir rew ak bi di rew kenn ko na fa nekkon way kon amna luñu dajale liñu dajale bañ nek ben mujtama nak ben society legi lan moy lamu tax ñun insaan naam ay society yu bari amna way jëmuri ji li tax ñu insister ci mujtama insani moy yeg nañu society bi ñu ci bari society al mujtama alla insani liñu dund maam nitoudiku liñ nane nek nit yomuna daga rasul abdullah musul nako bu tanki jëm bu bobu jëme kaw rek tanki jëm suuf nit la han waye xawmu sax mo lu jëfandiko won waye ay mandarga yu woor mokay woné maam nité tim ay mandarga yu woor mokay woné al insani nité waye nek nit mom yomuna nek nit yomuna kon société bo xamné ci ni société bu dox ci humanisme bu normal ndax
3: allah insani ye man na lalu bare bare société bo xam danaka kenn amul jamm dañuy xex dañuy lekkant xolosu jamono ji ñu dund manam kenn ku ne ci fitna ngay dund do nga adamé danaka duñ la pour nga réussir da ngay mel da ngay xex pour nga réussir manam kenn mu fi am jamm réussir jamm mu tu nek da ngay xex ci dund gi diko xex ba kër nga ko jot lu mënon na ñak kenn ku ne sa tiir mënon ko ko am do ci son yeen choone yi ñu dal wa jamono ji mënu tu nek faw nit ñi xex kenn ku ne nga xex sa tiir ba jot ci manam ak ñi nga xamni xeyna day melni doyu arama avancé da len di déranger lu lepp société bu ñaka nité xolal talib yi rek bo dé dem auto yi kenn ku ne da yakamti kenn ku ne ci bopam lo la nek kenn ku ne mi ngi nan la mayma ma jall mais mom du xalat taxaw yow nga jall dédét ko seen ma ngi lay talal wax nan la mayma ma jall mom kenn ku ne dal yañ sa bop go xam dara wërna ko dul fex jëm ci ay madiyat kep moko waral lé nak faw société bobu nak ñu gennat ci ndax man dama bok ci japp ni li tuddé mujtama insani wala sax madina fadila serigne touba da ko am dund ko ba paré mu melni ñu né talib dañ ko tambali di ñak diko perte war ci démat nak way ni ko lo am dañ nan sax serigne bi du ko bindon bay fi mu ñak deer serigne touba ag na ci serigne touba lijeenti won na jamonom ba mat seuk amu ñu won ben jafé wala bo xeyna dund sax mu du ñak jafé way limu jull wax moy fini ni dañu wara delu wat ci lañ nekkon nan lañu fexé ba awat jam ndax lan wara nit ñi japp ni société du matérialisme rek légui xew ndax matériel am mbub la day soppé jumaay yi tay gis nga amna jamono jo xamni Sénégal ku leen won jumaay yi wess nako laala diko defarat nga ni dedet te fini ni am mbub la waye heykel bi mom jawher bi mom mi ngi fi jawher mi ngi fi kon yoy moy baat yi nga xamni ni ñoom ñoy composer thème bi nga xamni ci deug deug danañ ci xamé ni jëmm Serigne Touba bi nga xamné am lettre la buñ ñu sanni ngir ñu war ko jëriño lettre boobé nak tay suñ waxtaan wi liñ ci wara jukké moy philosophie éducative bi ci nek ak ban impact la mëna def ci tawax mujtama buñu gëreum kon da am nak baat buma amal solo lol muy la waral mouridisme suñu da bam ne rabbi ashabaka bil himma wala turbihim bid dars faqat fofu dañ ci sellu ñet yo xamne sax suñu da mu tudde yagna waye malik bin nabi leral nako xeyna ci yene terem muy ko gis ku ne muy tabax society xamal ni ñet yitel nako moy ay afkar mo rax suñu diko rabbi ashabaka bil himma ku yar kay faaw nga yare ci ay afkar yu leer ak li tuddé ay askhas moy ashabaka rabbi ashabaka bil himma ak li tuddé moy espace kon ci do soxla ñet soxla na ay xalaat soxla ay nit soxla ay bërepp xeyna tay xalaat yi mo ñu yittel mo ra lay jëk ci bërepp yi ngir def ko rek mënul kram jaar ci non rek bi jëk moy espace bi kene ko rek gis na ni bamuy yar nit ñi yor ay talibam faaw mo am espace bu mu leen dajale ndax kajor gam nekkon da ko mouridisme dal mu momuko amna sanse bo xam mënu ko fa am amna lu bëgg dundé ki talibam yo ni mënu ko fa dundé faaw mu dem ci espace bo xam ni kenn fi ku fa mu yare leen nam leen bëgg yare lo tax mu sanc ni tuddé darussalam mo bu ñëk mo ben espace sanca li tuddé Touba muy benen espace amna sax ño xamni ñi ngi nan makke bari jorof señ bi da ko sanc waye man dama japp ni fofu waras na fi taxaw faras na ci taxaw fan yi rek yakarna ma ngi doon waxtaan mak sama mbokum gessu kat ngan professeur señ mohammed bay yu ngi jotay bi manam jëmmé darussalam señ bi mu koy sanc dama ko bi mu koy sanc da ko tudelu tour par rapport liñ xawon ci mami moy kadior ay bol turiñ awon daru sa ndugo tudul tudde ko daru salam wonene man kat wax deug yalam nit la ko am ni amu ben violence jam rek kama taxaju fi ma dajale sama njawot jam mu fi andi ko fi fek na mu fek jam xexuma khuluuma señjat Touba ni Touba mum aljana la fi dundu Touba mum aljana la fi dundu xexuma khuluuma kon bu demate mbacke bari jollof ñu tuddé ko mbacke bari jollof la mo rasul jottu lu ko tur mo dama japp ni do ab dekk mo am señ bi di ci dafa djublo dekk bu don lool da koy outal lu tur lima yakar kay moy li liñ netti moy jëmmi señ bi amna yan bu ko wara dal moy tukki bi lool ku ne xam nako mbirum bir la touba amna touba jena la kon fi du ko fek kon faawu mu genn dekk bi faawu mu genn dekk bi am dem fo da ko fek ma sa ko ci dekk kon ma sa japp da demone mbacke bay rek ngir xaar fa yan bi nat bi wala benen gisine moy touba dem na ba ci yagg xey rek jaxanso bi epp neexatu ko mu bëgg rek lewat mbolo bi tax bam bay won fi señ mbacke buso and ak mam ciorro dem mbacke bari kon ak it amna yenen lettre yo xamne day tektele ni sax nak ndax lamu xon mam ciorro bam dewe dañ ko bu fekke dem nga ba njabar gi bo mane nek ak ñom touba ngeen nek fa kon lamu tax bu précise touba kon dama japp ni li di njarem li di mbacke bari mom señ bi bu fa nekkat daam lako fa bayyi waye fasiru fa dekk te tukki bet sa yu nek mi ngi ñaan ijar ruju'i ila qawi sa'adatana way li ci upp buy tuddu ay birab touba li tuddu buy fatlik walidar salam neewon ñaar dekk yi mom daam lu tax ma sosu len mu jaam yalla kep mara touba gi mom dañu xam ni jaam yalla muñu fendi kon moy amakini non la ci yere mag ni nak nga xam ni fune ni mourid yi fo ko gis santina dekk señ touba amul mel mak mu geureum te sant ci dekk amut ay dekk lañ señ lolo tax ma gisat ci point bu am solo fofu señ jore fi am philosophie bu yeme lol moy touba dafa nek centre bo ron xol wet centre dafa am maam tu lay tudé gharb sharq bi shimal junub benn bu ci nek amna mak mum ni demal sañ ci côté bob xolal darul mot nga jëm côté bi nga demat fi tank bi nga dem ba da ngay jige ci mbacke bari danaka nga demat sow bi da nga dem ba ñene la ko cheikh sa jenn nga demat fa li ndiarim boko don xol da nga nan ay 100 km yo xamni du ñu wër touba nga am touba moy jame maam tay centre bi jame centre bi boko woron tay fini équipation yu yépp mourid yakum señ ci wa fagul len lolu am am touba kep ni espace du touba kep mais da ngay jël daru mot ngirali yo ko ba ndiarim wala ci ginaaw ndiarim ngirali yo ko ba ndenn lagal wala ci ginaaw ndenn nga demat ba mbacke bari espace bu bép ak jawatum fi nek luko waral kenn ko reene nak dewal beureuf sangam ana mok ñun legi kenn ko fi ñewé dem ci ab all bu amuti courant kep nungutuñ ko jafé la to suñu mami toori ñu fi bayoon kep maam nga waré maam ñun ay seul lañ té toori sax muñ ko jéxal té ñun ay seul lañ maam ay seul yo am dañu bari sax nak dañu bari ñun dañu bari ma sha Allah to suñu maam kenn la won té ñun lañ fi bayyi kenn mënu ko jëriño bari na kon lolu moy amakini da ci bok faaw ñu bayyi xel ni kuy yar faaw nga wut bërepp bo xamni nak bërepp bu laam lay doon bu set nak ma li tuddé environnement bo xam nak wala bi atarbawiya faaw nek bërepp bu set la rek ma togn sax yeen mbokk yi nan deet bo bëgg yar sax nga war kay bu ko yar ci dëkkum jambour dëkkum jambour kay mom borom faaw mom nak borom nak da nga sañ ngir yaré fa njabotam ñum bëgg yow bu fekké da nañ no bëgg yaré faaw na nga gën dëkk bu nak su den nar nga djub nar nga lu bax ta wala bok am nga honnêteté intellectuelle hein adiga la bir keuruk jambour nak faaw mom bo mu nda doxé na wa keur gey doxé nak nga koy neub waye bëgg faaw biru keur nga bëgg faa yorat keur wax jambour tu nek kon lolou moy bu ñëk bi ci dess moy asxas lu amam solo la simu taxa dafa wax ni jëmmi serigne touba l'islam gi dox la l'islam faaw mom lu ko jëmmal comme yentou sallallahu alayhi wasallam ñu jëmmalé won l'islam serigne touba l'islam gi dox la l'islam nak dafa am ay branche mo tax bu misal ko ci téréem ba li tuddé sajar ramziya ñu leral asqas dañ serigne touba day saaru guuy go xamni l'islam go xamni day saaru guuy go xamni guuy gi dafa am côté gauche am côté droite am benn branche bo xamni ci asli bi la soxi ko xam da day melni lu boole walé gauche bi droite bi ñu wacc dañ nak mourid bo gis ci ñett ñi gennoo ci ñett ñi mo mourid bo gis rek sa nature ci ñett ñi kenn nga ci ñett ñi moy li tuddé sharia ji ak haqiqa ji ak ki nga xamni da boole walé ñaar yi dox ak mom loolu nak ma léral moy buñu né sharia ji jumluñ ci né rek kiñu sharia lay doxé haqiqa xamu ci dara dédét day léré foram bo boko gisé mu ñew lool ngay gis haqiqa jet neeku ni sharia di xam dara way léré foram muni sax siyad señ djow asxasi ñetti façon lañ benn façon señ mbacké bu so mëna ko représenter mu sharia ji benen façon bi ci dess moy haqiqa bi sharia yu faal mëna ko représenter benen bi ci dess moy ki nga xam dafa dako bolé walé nga xam danaka muy mom tierno dal ni mourid bo gis nak kenn nga ci ñetti ñi benn nga doxé mom tierno ba doxé señ mbacké ba doxé cheikh façon mourid señ djoy jëp kon mourid bu neuf ni tay lu am am solo moy nañuy bayé jangaté mourid gi ci genn wét nañuy bayé jangaté mourid gi ci genn wét am señ tuba kenn mënu ko jangaté ci genn wét mam xol doxé señ mbacké bu so rek nga ni moy mourid gi wala xol doxé cheikh nga ni moy mourid bo ba jafé jafé dem manam señ bi da bolé to kon taadu gogou faaw ñu nangu lool moy jamali sax nak ma mbir pour mu rafet giso birib biñu nek ni ben couleur rek neeku fi ben couleur kep neeku fi bo fi defone ben couleur bo fi yagge yeen su bari day sonu mais fi ne bo ne jakk lu wert ba ci yagge su bari xawa sonu nga ni gees gis lu wex nga ni gees gisana

ci bëgg siyaara jërëg rasul ndey sala sallam ak neexon mu mën a naaw ami law ya day tani firtu aw di kaana durnuhu aw niltu zaadan baliixan aw qadartu ala qat'i lmahaamihi xaytu shawqu ma'luufu li kay azuura rasul allahi malja'ana yowma alqiyaamati mahma xaada taxwiifu waxil kawe foofi nag lañ ko gisee jawarawatina jamono yim nekk tuba mu tàmbali nag di ñaan sun borom ne ko ginnaaw am naa gàllankoor nag te yow dara tewu la te man sama yitte jëpp mooy dajeeg moom da tàmbali wëlbatiku di ñaan sun borom mu dajale koog moom gis ko ci lut ay nelaw kulla zamanin laa azaalu atlubu liqaahu wa artaji wa arxabu kabura azza ma talabtu yaa aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz ñaan sun borom ne ko dara tewu la moo tax dama bëgg nga wan ma ko ci lu dul ay nelaw daana gis lu bare bari ci nelaw waaye da mujj nag ne ko nag dama bëgg nga wan ma ko nag ngeen ndax dara tewu la sun borom moom dara tewu ko foofee ca Touba gis nga qasida yu njëkkee lu mel ne ilahi fasalli leen ak mujj lu ci yoon def ilahi fasalli bi xayri intiha ala al mustafa di al muhayya sabih salatan turini huna wajhahu borom xar kanam bu leer boobee da yàlla nga julli ci moom waaye julli goo xam ne nag da nga may wan xar kanamam ba ma gis ko iyaanan li yasfiya qalbi al jarih moo tax Cheikh Abdoulaye daan mu baax mu wax sëñ Bassirou it wax ci minal baaxalim ne foofee ca Darul Qudus ca jàkka jooje ci weeru kooru Aïssacine 1311 ca la njëkk a gisee rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci lut ay nelaw waaye ba mu ko gisee lu mel ne rideau daa dox seen diggante mu gis yonente bi ànd ak sahabam mu wax sëñ bi ne ko sëñ bi wax yonente bi ne ko lii neex na lool bëgg na lool nag ndax wax na ca wajhu nabiyil muntaqal mu jëmmali waajahali waliya qaada amali bëgg na lool waaye rek dana ko dama la bëgg a jege nag ba gën a jege sa gaa yooyu yonente bi xamal ko ne ko loolu du lu yomb ndax ñii dañoo àndoon ak man di taxawal diine jamono jooja weesu na ak jihaad jooja waaye daraja ja moom sun borom mën na ko may ku ne waaye nag la koy maye du doon lu yomb nag faw sa yitte di taxawal diine da nga ci jànkonteeg lu ne te loo ci dajale da nga koy muñ te doo dellu ginnaaw sëñ bi nongu sàrt yooyu yëpp li waa ji wax ne adib bi ma chiita xayral bodi ank tajit awfa muhibin bi ma yurdiika mubtahin mooy menn bugal dan laa mënta dékku mooy sori la waaye mbugal meneen mu mën a doon rek mën nga ma ko teg insha allah ndax ca wax jooju gis nga da Cheikh Abdoulaye neen da ko wax ne ko ruugi da laa sakkul ba mën a xam lu mu attan ak lu mu attanul waaye lépp lu ruugi mën a dékku de jom ji mate na ko mooy natt yi lu mu bari bari rek gis nga moo tax ca déwén sa rek la dem ci géej géej gi daj na fa loo xam ni moom ci moom daana wax ne rus naa koo nett li la mu fa daj kenn du la ko du la ko nettali juróom-ñaari at yoo xam ni nekkul ci ay néeg ak kër waa njëlbeen nga bi nekkee làmbar ne kii Libreville waaye gis nga ay mayomba loolu ci àll ba lañ koy sànni te joxuñu ko mu lekk joxuñu ko mu naan amul kër itam mbaar mi mu daa defar moom ci moom moo koy defaral boobu te mbaar mi léeg-léeg taw bi ñëw sànni lépp xam ne ay weer dana ko fa toog dara dugg ci gémmi yam ni ma la ko waxee léegi ci njëlbeen gis naa ci boobu mbind moo xam ne wax ne tumuranke naa fa ci ay ci ak col tumuranke naa fa itam ci lu may jëfandikoo te sëñ Touba da wut sàkku ci kenn lenn loolu muy li gën a yéemu fi mu ne gis nga bi mu nekkee Touba ak ni maanaam bi mu nekkee Njeerem fa kàddu juróom yooyu yëpp mosta dem Touba xam nga ak ilahi ila Touba yaquduni wa salliman wa yassir rujuwaa yi li Touba waxtu ni mi ngi jàmbat bëgg a dellu Touba te Touba bi bu leen ñaanoon ñu may ko mu dellu fa Omar Ba ci téere bi mu tuddee Cheikh Amadou Bamba face aux autorités coloniales il na fa lettre boo xam ni borom daal moo ti moo ko signé ak sëñ Massamba yaakaar na ak sëñ Mame Cheikh Anta ak kan ak sëñ Balla Coro di ñaan Touba bi ngir mu dimbali sëñ bi may ko mu dem Touba te ñëw autorisation may ko mu dem Touba waaye Touba bi mayu ko ndax Touba bi doon xaar sëñ bi ñaanal boobam te sëñ bi fosu la yéene ñaan mi ndéef dara moom xalaatu ko yadi li muxdin karimin naa fiin samadin laa li darahima taati min sulaytin mas naa dem xuru mbàkke ànd ak sëñ Balla Coro.

momit lol waye momit lepp luñ ci dajale ñu ko jëlé ci setam serigne cheikh mbacke gay ci mom lañ jëlé mbolam sursi ñuy bëgg wax mu nekkon téré buñ dagalé bo xamné li ëpp ci net li ku ñu wax serigne ahmadou fall aramkan nekkon talibu serigne momadou amine gay jëmoy moko net li nga ni mom moko sékkona serigne momadou lamine gay jëmoy Serigne Mohamed Lamine Gaye Diomo yo Serigne Amadou Fall Aramkan neena Serigne Mohamed Lamine Gaye Diomo neena radiyallahu anhu dene ko Ahmadou yalla sa borom bu la mayon ngay dem ba ca asman yo jurum ñaar di dem ba ca soufey jurum ñaar na nga xamne ab jam rek nga te dañ la toggu ak jam da nga wara jam yalla da dara gi lum kawé kawé wala dem ci asaman yi juroom ñaar dem ci soufi juroom ñaar na nga xamné ab jam rek nga ci dañ la gal ak jam seigne mo lemi gi dana wax né al janna ab dekk la dekk bu nek nak dana am aw yoon dal na yoonu al janna nak li la moy fas lu bax moy fas yene lu bax wax lu bax ak def lu bax ak ambal ñepp aw yu dana li dey moy yoonu aljanna fas lu bax wax lu bax def lu bax ambal ñepp aw yu neena lolu moy yoonu aljanna bokku ni tay wax nak radiyallahu anhu neena aduna bumu lof aduna bumu lof mukk ba nga yekkati sa dara diko jox neena aduna bu la ne indi sa loxo ma jox la bul ko jox sa loxo ndax du la jox dara wala lum la mëna jox lu mu reey ci xaritam la ko nango jox lako ca ba nga yagge fam jaar ko lay jaar yow mu dana ko nango wat dafa am bis serigne touba radhiyallahu anhu wo serigne mor qadisi ak serigne malik basin si ne len indi wal len ay def ko lu ñu mëna def neena ñu indi la ñuy def ku baax ci defal leen ci lam leen ci defal bam noppé ne leen na ngeen dem te serigne mohammed amine gay jëm moy mu denk leen neena bi ñuy wax serigne mohammed amine gay ne ko ku baax te yabat ci yow ngir ñu ngi denk ñu mo leen yeen de li yalla digge lepp yeen ngi koy def li yalla téré la leen kon te xam lu ma leen diggal lu ma leen denk dalé way bu ngeen démé maa ngi leen denk na ngeen moytu bëgg aduna ndax kat bëgg aduna day ray mag di dam mu gone day ray mag di dam mu gone ne ko bu ngeen demee na ngeen sax ci ak njub ndax ngeen amu mucc na ngeen sax ci ak mucc ci ak njub ndax ngeen amu mucc ne ci ëllëg sa ku baax ci woowaat leen ñëw mu ne leen yene sante si ñu ko waaw ku baax ci bopum bindal bopum si dal di jël loxom ba tek ca heega ne bu ngeen bëggee hidayatu mi bu ngeen bëggee salaat si ni la wax bu ngeen bëggee salaamatu mi na ngeen ci sax ci hidayatu mi mu leen señ mom leen ngeen denkon te dembu sa mom la señ ñu dal di répéter wat bu ngeen bëggee hidayatu mi salaamatu mi na ngeen sax ci hidayatu mi ne ñaan bis Serigne Moussa wo Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fane bu mu ñew mu ne ko demal sa mam Mohamedou Amine Gaye nga siyaré ko ca mu denk la ca nga deglu lam lay denk bu baax Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fane radhiyallahu anhu bi mu ñewé wax ko Serigne Mohamedou Amine Gaye jëmo rahmatullah radhiyallahu anhu dal ne ko

0: xam-xam ak diine du ub lamb jox doomi soxna ñëpp lamb ju mu wàll ji lu xam-xam ak diine nee na du ub lamb jox. Ngir ñu sàmmante ak waxtu wi ñu ñëw ci kër gi muy waxi Serigne Mor Khadisi ak waxi Serigne Malick Bassinthi radiallahu anhuma. Moom it li ñu waxoon fee ci suuf si ki njëkk a jokkool mooy Serigne Cheikh Abdoul Ahad Ka menn ñu ngeen xam werekaat ndax da cee defoon dafa nettali woon téere bi ci ay band yoo xam ne bu ma masaan di tukki ñaare tukki bu sori bokk na ci ma daan wettalikoo ba tax yu bari ma jàppam ko ci mu doon ma ci jox. Ñaareel bi mooy Serigne Mamor Mbacke Washington nekk Amérique damay dégg lu bare bare bare bare muy nettali waxi Serigne Malick Bassine ak waxi Serigne Mor Khadisi daan wax ne Serigne Moustapha Sy Mouride Sadeh nee na ma Serigne Malick Bassinthi nee na nang wala Serigne Mor Khadisi nee nangam mooy ma jokkoog moom waaye biñ ma ñoom ñëpp ku nekk yónnee na ma dara waaye yàlla dogal ma jox ko Cheikh Blade mii mu indil ma téere bi mu indil ma téere bi téere bi nag dafa boole waxi Serigne Malick Bassinthi ak waxi Serigne Mor Khadisi. Ginnaaw Serigne Mor Khadi moo magee fukki at moo tax ma jël ay waxam seppi ko bëgg koo njëkk a indi te li ci ëpp it waxi Serigne Malick Bassinthi dama ne moo gën a bari moo tax boobaa lu ñu ci waxtu may ñu doogtee ak incha allah taxala. Serigne Mor Khadisi daana wax ne borom Touba radiallahu anhu xamut bëggut bëggut wutut wutut amut nee na Serigne Touba daal ku ko xamut mënoo koo bëgg ca ku ko bëggut du ko wut ca ku ko wutut du ko am. Serigne Mor Khadisi daana wax ne radiallahu anhu bul bañ bonu ku bon bul bañ ku bon bone la bul bonante ku bon bul bañ banu ku bon ku bon mooy mënoo wax a wax ba do am ku bon moom loolu mut nekk waaw mu ne kon bul bañ bonu ku bon waaye bul bañ ku bon bone la mooy soo jëfandikoo ku bon lam am rek lay feeñal sa diggante yow loolu rek la mën a jëfandikoo ci yow kon bu ko bañ soo jëfandikoo ku bon moom faaw mu bone la nee na waaye nag bul bonante ku bon nag maanaam bul la nit def lu bon nga tax nga def ko lu bon. Boo ko nee waxee Serigne Mor Khadisi daana wax ne na ngeen bàyyi te bu leen bàyyi wenn xeet rek ngir kenn xamul luy baax maanaam bu ngeen xasee bay nee na bu leen bàyyi wenn xeet ci mbay. Boo ko nee waxee Serigne Mor Khadisi radiallahu anhu daana wax ne ku nekk Sénégal tey bañ a gis am murit nee na mi ngi mel ne ku nekk ci ab marché tey bañ a gis aw raw dof nee na fénéti fénéti gis loo fénéti fénéti da nga ko gis nee na ndax kat ab dof du toog ca du suturlu nee na kon kuy bañ a gis ab murit boo nekkee Sénégal yéen a yem. Serigne Mor Khadisi daana wax ne dana woon kaay leen ma jox leen xasu xaalis xasu xaalis xos mooy li tax nga am xaalis nga xam ne boo ko defee da nga am xaalis ñu ne ñëw nee na mu ne leen bàyyi leen lu baax bàyyi leen lu baax sa mbokk bu amee aw xew bu ko jox dara ku la gis ndimbal bu ko dimbalee bul saraxee bul joxe ak biya kon leen nga am waaw doy waar nag nee na bàyyi leen lu baax boo bëggee am xaalis nee na da ngay bàyyi lu baax nee na sa mbokk bu amee aw xew bu ko jox dara ku la gis ndimbal bul ko dimbalee bul saraxee bul joxe ak biya. Serigne Mor Khadisi radiallahu anhu daana wax ne seen jamono nii la ñuy yore jigéen jamono yi ñu nekk nee na da ngay reggal waddu boyal da ngay reggal mooy jox ba mu suur waddu ko boyal mooy bàyyi ko mu lu ko neex def libéré ko daal ne buy dem bu ko ne bul dem bu dikkee bu ko ne foo demoon te bu ko gedd bokku na ci waxi serigne mor qadisi radiyallahu anhu neena yeureum na ñaar la wax bu yakamte falu ak jaaykat bu yakamte jaral manam nit kuy wuur wut nguur yakamte falu neena yeureum na ko lol neena ak jaaykat bu yakamte jaral bokku na ci waxam radiyallahu anhu neena li tax kuy sakku yalla ay bokkam diko yedd moy jambuy wut boromam telut moromam te ku am boromam du yeg moromam jambuy wut boromam telut moromam te ku am boromam yegul moromam am mo le serigne touba radhiyallahu anhu waxone bi neeku kuy wut yalla nan nga def nako da ngay melni aduna bi yep daño faatu yow ngay dundu kuy dundu sekk rek ñu faatu dara bañ ko yakal wala ñu melni ñeppay dundu yow nga faatu ku faatu sekk do dara ñuy dundu bañ ko yakal ene fam ko yag ci digënté min serigne mor qadisi radhiyallahu anhu dara wax ne yarut du bax yarit du bon mu ne kuñ yarut du bax waye kuñ yar du bon serigne mor qadisi dana wax ne ndaw lu amu jot ku jot jot ko te du jot kenn ndaw lu amu jot ku jot ko te du jot kenn lol dañu nuro waxi seigne bay jaxare am dañu waxan moyul barik jot ndax ku barik jot kenn la dul jot te ñepp koy jot te don da nga faaso dem te ku faaso dem warna bala dem ak yubala mat yokal sa hitte yok gu metti da werante faaw barik jot don ne moyul barik jot ndax ku barik jot kenn la dul jot te ñepp koy jot ku bari ak jot fook gis ak bet shaytané sa kat na nga ne teppet bul ko dawe xel dawe ko am xel ne bo dawe xel musallaw ya bokku ni ci waxe serigne mor qadisi radiyallahu anhu daana wax ne boba xer la doon woné xer xer ni manal la nit moy watanikul nit ni xer ni am neek boko yaatale ni keur muy keur boko yaatale ni tal neena muy ni a tol bok boko yaatale ni a tol neena muy tol boko yaatale ni a tal neena muy all manam lum doon rek boko yamale ni war yam du am jafé jafé serigne mor qadisi dana wax ne neena lu ne mbir mu meuna don dal bul ko jox sa way jox ko wayam boko joxe sa way te munu ko yit da koy yak rek neena kon dang ko jox sa way muna ndax boko joxe sa way te munu ko yit da koy yak rek muna te kon da ngeen di mujji waye ko yak lolou da yak ak way tabax lo ku mu tabax ngir ne sa mbok la mom rek lay tabax lo wala mom rek lay ñawlo ndax sa mbok la ah man ngeena juyo nak serigne mor qadisi dana wax ne baykat bu asaman denno soxnam denn wuti keri bokam na daw dabi ji asaman ndaw dabu ji asaman bu ko debé bu dabu ji soxnam dana ci meuna jot wala bu ci meunta jotit bu wuté kan am ko way neena bo woné ginaaw asaman daw dabi ji soxna bo ci jutut bo wuté kanen do jot kon neena kon nga daw dabu ci asman yo bayta radiyallahu anhu neen dran faral di wax lu bari acam ba ci yag mu wote tekkil ko leral ko neen tax muy wax acam joju de moy serigne touba radiyallahu anhu defé dik andi fi lu gën lañu yoron nu bur jëf mom jotaguñ ci lam yoron jëduguñ ci lam yor dal di bayyi ñun lañ yoron dal yow doonu go ngul sa def dal di tambalé woyofal l'islam xat neena moy lool bokku ñu tay waxam radiyallahu neena li wolof di wax jam juddu seigne mor qadisi neena li wolof di wax jam juddu mom duko neena jam juddu mom neena doonu ko mom neena jam juddu moy ko xamne day wax ne sama gentu mam bi duma ko bayyi mu gent té munu fa faj dara nak munu fa dara xol do nga la ci man dé léngess ko xamné day am kër ci marché bayam néla mu né sama kër baaji fi nékkon fi lay nék ci munu ci lumay xol di mel non rek lay doon motax mom ñu ne ba bayam nelawé muy tambali na day taxu xana ñu tambali ko yedd ne ko noy def sa bay mu ne xana nam defon bayam dafa bayyi won bayam fa sinu dem ba dem santi sinu maktar momit kon mu bayyi fa bayam dal di wuti ak daro neena motax mu santi daru kungel qura daru salam ak manna daru na'im ñu commenté ci ne tey serigne touba li tax mo taandal ndax mom kat mamam genn benn dekk la mon bayam genn ci la mon momit mom nak mu santi juroomi dekk ak ak doom biñu santi radiyallahu anhu ci jéxal ci wax serigne mourid khadisi daana wax ni li wara di wax gor ben tank mom doonuko gor ben tank ñene gor ben tank moy ku yaayam di gor bayam di jam wala bayam di gor yaayam di jam loolu lañ wax gor ben tank mu ne mom nak doonuko neen li wax gor ben tank neen loolu duko dal loolu neen loolu ci bopam loolu ñu jappé gor ben tank neen duko ñu ko lu gor ben tank mu ne gor ben tank moy ki xamne day jaamu yalla rek ci nangudé liggé wala muy liggé rek ci nangudé jaamu yalla neen koku moy gor ben tank kon lolou bokk yi menes ko doylo ci waxi serigne mor hadisi radiyallahu anhu dal li ñew nak ci lenn ci waxi serigne malik basim si ci muy lo xamne momit buñ ci doon wax man na yag lool man na yag lool man na jël waxtan wepp ndax ma sha Allah xitam yi bari na lool ñu tambalé ci lim waxon mom serigne malik basim ci radiyallahu anhu waxne wax li yak kilifa li yak kilifa xeyna baña leral baña jël waxtu motax lu sama wax jaar xedi mel nonu dañuy ñew direct rek ci lim waxon neena li yak kilifa nena ñaar la ñaar ñak ñari ñak juk nena kilifa ñaar moko yak wala bokku ñal ko yak ñaar ñak ñari ak ñak juk bokku ni waxe serigne malik basir radhiyallahu anhu da na wax ni loy santane nak na fek nga manal ko sa bop ba suñu ganto yit nga man ko def waye nit ñi jeriño yaakar bay dugg ci lo mënul bokku ñay waxam radiyallahu anhu lum doon leral ba legi ci lu yak kilifa mu ne yent yi da yak kilifa lo xam wax ko luñu la wax nga wax ko lo mer ful ko lo am jago ko ne ni yent yi yak kilifa lo xam wax ko luñu la wax nga wax ko moy mu ben secret rek lo mer ful ko lo am jago ko moy do may ken dara lo am tiyel ko bop jeriñu ko Serigne Malik Basim ci radiyallahu anhu da na wax ne luñu yerul kenn mu du mëna jaxaso ak mom ta lo bëgg yar faaw nga tagale ko ak morom yeñu yerul ne lo bëgg yar rek boko bëgge jagno faaw nga tagale ko meram yeñu yerul Serigne Malik Basim radiyallahu anhu da na wax ne kilifa dafa wara yar domam mo gën jekki ba fi bëgg jugé naan sama ginnaw na ngeen top diw xam nga lolou ku yor sa dom bamu meuna yor mbolo neena doko wax bokku nak ba legi ci wax serigne malik basir radhiyallahu anhu dana ragnale ñak bop ak way ak fulla mune mi ngi melni ab rebb day niru ku ñak bop ngir da fay yor diram di lakku mel la ko doyri waye ne nak da fay way batu way bi ñew da fay way ca lolo ba jam rabbo am ful la na siwu ñi bi jëkërem ne nak ku sak lu mon don neena non nga wara def serigne malik basim radhiyallahu anhu neena bokku na ci ful la ku la xass ci mbolo nga fay neena ngir ku la xarito ba bo jume mu war la yedd ak kulif ba war la jubanti buñu muñ te muñ ba wéet ak yow soko wax dañ la bëgg wër ñeena te kula bëgg wër ñen te bokku na ci fulla kula wër nga woné ko bokku na ci fulla kula wër nga woné ko bokku na ci waxi serigne malick bassir radi Allahu anhu dara wax ne melaw nit ku mat neena melaw nit ku mat du amé melaw malan moy malan bakku jot taxañ waye du am melaw geuteun ba kenn duko meuna taxañ neena lan lay mel mune da fay amé melaw basañ bo taxañé mu jëmé ni mu nangu bo taxañé jëmé ni mu gant xam nga balan mom lu neex man ko walé mel man ko taxañu nek mune kenn wuté mel non neena waye wulo mel melaw geuteun nit moy tagal ni nante ak lal bi ñane mënu ko fexé ba taxañ ko ñene waye bu dé melaw basak nak bo taxañé ni mu wara taxañoo mu nangu bo taxañé né lé mu gant Serigne Malick Bassir radi Allahu anhu da wax né kudul mer mbam la kudul maro ab xaj la maro moy kudul jubo néna kudul mer mbam la waye kudul maro xaj la Serigne Malick Bassir radi Allahu anhu da wax né nit ku yiw nan nango joxe dolem nan nango joxe alalam nan nang waye bu nango joxe ngorom neena ko joxe sangor amuto dara Serigne Malick Bassir radi Allahu anhu da wax ni ku gis sa bay gis sa nijaay gis sa taw bay war nga xam sa bop moy war nga xam fo bok nak ku gis sa bay gis sa nijaay gisa taw bay neena war nga xam sa bop Serigne Malick Bassir radi Allahu anhu dana wax ne ku bëgg dox da fay amé ñaari tank muy ngor ak diiné neena ku amul nak day sox mu ne yéfer né mom foko fekk day sox ngir ngor la mëna xam waye du am diiné Serigne Malick Bassir dana wax ne roy worul ne bul roy borom may bul roy borom moy bo roye borom may mu fey nga dig bo roye borom moy luko dal dal Serigne Malick Bassir radi Allahu anhu wax ne roy bokul ak topando roy bokul ak topando ne roy sin ne roy moy sin kuy def lo xamul nga la ci mu jaar ba man ko nga jaar dal ko ne lol moy roy ne na topono nak moy seen kuy fi te geejga nga ne kere sutuma uppuma dal di sobu yoy ci jango ndox da ngay lor rek Serigne Malick Bassir radi Allahu anhu da wax ne aduna geejga te geej gal rek mo fi jalle mo fi jele njari geej gal rek mo ci jalle mo ci jele njari mo ci meuna jalle mo ci meuna jele jariñ mu ne galu aduna nak moy xel mu tekke ne xel sax ku ne am nako mbam sax amna am xel ngir bu mare xamna ten ba bu xife xamna parlu ba neena waye xelul te lay am solo moy xel dal nako xel nak da fay wutu ndox bala mar wutu dundu bala xif Serigne Malick Bassir radi Allahu anhu da wax ne aduna ñaar dikku fi aduna ñaar dikku fi neex ak doy ne lu neex lo xamne dara la naqari amu ci lu neex lo xamne dara la naqari amu ci ak lu doy te dara ci sikki amu ci aduna neena ñaar yu amu ci aduna lu neex lo xamne dara la naqari amu ci neena ak lo xamne lu doy lo xamne dara ci sikki amu ci neena amu ci aduna neena ana li fa am tay moy doylo ak neexantal Serigne Malick Bassir dana wax ne radi Allahu anhu aduna day na koy neen la ñu ne ko luy na koy neen la mune amon nako mune xamon nako manon nako amon nako ñen aduna fofu lay wujji neen na koy neen la xamon nako manon nako ak amon nako lepp di netti Serigne Malick Bassim neena aduna lu ci nit appelé aduna lu ci nit appelé ak mboy la neena ngir boromi dekk ben la ci mëna fanan boromi kër ben la ci mëna fanan boromi lal ben la ci mëna tudd boromi fas wala wata ben la ci mëna war boromi soxna kenn la ci mëna fananal mu ne kon bo amé mu ne kon so amé fo fanan am lo war am ko fananal sant rek la war ngir kenn tanetul Serigne Malick Bassim neena ku ne munuma dem ci xew yi ngir kenn la manam xew yu bari la li xam nga tay day bare ndo ci ñi ñu bari ci dañu ñi gëlal na ko wala ay magal wala conférence mu ne ku ne munuma dem ci xew yi ngir kenn la mu ne dafa kelli wu rek de waye kenn du ñaar manam kenn nit ku nekk ñaar amul ta lolu mu def buñu ko fayé mu lor Serigne Malick Bassim ci daana wax ne baana rañale barke ak wërseuk mu ne wërseuk mi ngi melni jant wërseuk ñene mi ngi melni jant bu fenké kenn mënu ko téré kenn waye bu soyé kenn mënu kenn du ca mëna denc lo lér lo ëlëk jant bu fenké kenn mënu ko téré kenn ñepp li léral ñene waye bu so mëno ci fexé ba denc lo lér lo ci guddii ak lum lér lér ah dalé tay jant amna sëkk ngir man na tangal de waye mën ta tal mën ta ñoral mu ne barke nak mi ngi melni sawara mané sa ko téré mané sa ko téré nit denc sa sawara denc ko nit ko du ci ag ci néna mané sa ko denc it ëll lo jariño néna ta man na taxu jugé fi jëm fé man na tangal man na tal man na ñoral da na wone wërseuk mi ngi melni deek wërseuk mi ngi melni deek sakku mayewuko bëgg melni sakku mayewuko bëgg mu ta du tax mu ta neena waye bu tayé kenn mënu ko téré neena waye bu ñëss dara diko dess fi fétagul dess na dégg fi demagul bu fét rek neena dess na mu ne barké nak mi ngi melni téen sakko mu ne barké mi ngi melni téen sakko koy taxa am tona tay may waye du jeex Serigne Malick Bassim dana wax ne fo fek mbolo ñuy xijjo ak xaccho ak lu mu nuru nuru yalla xamne du yalla aduna la ngir yalla du jeex te lu jeex kenn duko xaccho Serigne Malick Bassim dana wax ne ku nan suma dal won di ndaw dana jangi alquran am dom te jofe woko mu jangi la nga wax saxul neena ko nan bu sama baye jël ci won dana ko liggeyal gis sa taw baye te liggeyaloko neena la nga wax saxul Serigne Malick Bassim dara wax ne waxtu jeex na Serigne Malick Bassim dara wax ne ku barke delu dang koy dalé ku barke delu dang koy dalé neena bo xeyé kenn xey ci wula xeyal kenn xey ci wula neena feyal neena barke nak wessuul ñett neena barke wessuul ñett ñene ko yan mu ne xana nga diglé ñi def ñi ba nga def nga dëgg ñu jëw la neena lay barke Serigne Malick Bassim dara wax ne ku la jaay ñett jënde ko ñett ku la jaay xam xam bu bari neena jënde ko maanu ngir bu maanuul du ko téy mo yalla neena ku la jaay jiddu jënde ko ngor ngir juddu bu rafet neena du tay dem kasso du tay dem sawara neena ko jël ko la jaay alal jënd ko doylu ngir bu doylu dana ma sa sacc li di wax seigne mor kharis la momit ci digënde bi bu am solo mo neena seigne mor kharis dana wax ne dana wax ne juddu bu rafet mom mbam neena mbam moko am neena mbam amul ñaari xet amul naru gor amul par amul dara ñu ne waaw deug la mune moone de mom bam foko fekk ma nga den ko yett ñu ne lu ko waral mune juddu ba jikko ba jikko ja ñaaw kon juddu ba ñaawu jikko ja ñaaw Serigne Malick Serigne Mor Kharis ba legi da na wax ne nit ñi waxu ñu deug nit ñi waxu ñu deug ko ci defal lu ko neex mune ya gën ko ci defarul lu ko neex mu ne ya bon Seigne Malick Bassir radhiyallahu anhu da wax ne melaw ko meuna sédélé néna ko meuna sédélé da ngay baña bëgg ci la ngay sédélé té bëgg ci na ngay sédd Seigne Malick da na wax ne jaxlé aduna day wéssu wul ñatt numa koy luma koy fuma koy ñu ne ko luy lolu mu ne sa soxla si ñane yalla numa koy faje ak sama soxla si yalla luma koy faje ak sama soxla si yalla fuma koy faje Serigne Malick Bassir dara tare fayanta lu bon dara tare fayanta lu bon mu ne ngir nit bu la defé nena ngir nit manam fayanta lu bon lay wax dana tare fayanta lu bon waaw mu ne ku la lebal lu bon nga fayé ko lu bon yéla yam ngir dafa melni ku genn def yaramu nen kenen genn def yaramu nen top ca ku dajé ak ñom do xam kan mo ñëk su nit Serigne Malick Bassir dana wax ni ku ne lu bax dama jigul mu ne da nga yakant rek lu bax da fay dagalé ay mbokam bu nga dagé mu and ak ñom dekk sé yow té do té lut len taggo ba aljan né na way ku nan diw lu bon da ko jik mu ne batay da yakant rek lu bon da fay lota bé bokku ya bu nga dagé mu rumbu len ñu dem dekké ak mom ba sawara a'adana Allahu minha Serigne Malick Bassir dem ma say waxtan ak Serigne Fallou radiyallahu anhu ne ko mbacké bul marok sam non manam bul jugo sam non Serigne Fallou nak lutax mu ne ko sam non defo ko dara ni nga mel moko neexul te nit nim mel nit mën ta baye nim mel te sam non kat ni nga mel moko neexul dal ke sam non bis bo gisé muy jéma maro ak yow mu ne ko ha mu ne ko mi ngi lay fexel Serigne Malick Bassir dana firi ne dana firi man amila salihan fi nafsi wa man asaa fa alayha dana ko firi ne ko yafal saw fas ba musur ya koy war wa man asaa fa alayha mu ne ko sacc sab saxo ya koy yanu bokku na ci wax Serigne Malick Bassir ci momit radiyallahu anhu neena jaamu yalla ak liggeyal yalla bokkuñu da na ko ragnale mune jep jef jo xamne yalla rek ko soxla jep jef jo xamne yalla rek ko soxla waye amul kenn ñariñ neena mo jaamu yalla neena liggeyal yalla nak moy lo xamne da nga koy def ngir yalla waye nit ñi ñoko jariño mune lool nak mo gëna yaatu ngir amul waxtu Serigne Malick Bassir dana wax ne li tay djubo moy li tax ñak djubo moy mu li tay djubo neena ñak bëggante mo koy waral mu ne ko wax ne diw neena ko wax ne diw ñaaw jikko motax mënuma djubo ak mom ko xam da nga wax ne diw kat ñaaw jikko motax mënuma djubo ak mom wala nakare deret motax mënuma djubo ak mom mu ne sawara moko gëna nakare deret gën ko ñaaw jikko te yene ngi and mu ne ko bëgg te bëgg and ak mom da ngay seet lamu bañ nga bayiko sawara lamu bañ moy lan laal ne li ngay and ak mom do ko laal ne mo tax koy andal ku mëna doon jikko ñaaw xam nga fa ngoy jaar kon buñu mësa wax ne jamono ji dal ñi bax dañu niw lool ñi bax tut lañ mu ne ah fexel yow fexel ba bokku ci ñu neew ñoñu rek fexel ba bokku ci buñ tudatut neena ba nga bañ ca bokku yow Serigne Malick Bassir dara wax ne radiyallahu anhu neena bakkan ak buñ ko ñoyam bakkan ak buñ ko mu ngi neexuta wax ko xamut ne dal bakkan ak muñ ko ñoyam neena borom mo munu ci dara faa mu jox ko xam rek wala tagu sobe waaw lolou tagu sobe fa nga jox ko xam rek neena pays bo gis mu bax seigne malik neena pays bo gis mu bax neena nga xamne ñaara fa dajje pays bo gis mu bax neena ñaara fa dajje xelam mag ak doore ndaw neena mag na nañuy fexé ndaw ñoy liggéey moy tax pays bo bax neena waye pays bo xamne mag na té bo xamné mag ñay liggéey ndaw ñay fexé ñene pébé du baax néna nit ñi lu tax ñu watan mata watandiku daanaka sétani amul néna nit ñi rek ñofi nek ngi li ñu def tejibul ñi dako ci duggal mu né nit ñi bo dé gën seeni wax dara ñu xey bis né la sa saloxu bi gëk bokkuna ak ba nga yoron néna so yewul da nga massa wit ci barap diko niir di xolat ba xam ndax waxu ñu deug wala deet neena batay nonu lañuy wax ci sa bokk rek neena batay nonu lañuy wax sa bokk lu ci nekkul na la diw sangam da nga ko sendu wut waye nangam ak nangam waye kula bañ la waye nangam yu mel non serigne malick wassim dana wax ne dana xamne liggey setané mu ne setané bana am liggey l'islam dafa santané ab liggey neena bu l'islam santané ab liggey ñen xam nga lu mu tay liggey mom setané neena day fexé ba ku am pass pass bu deugër mu fexé ba mu yoramat fexé ba mu yoramal pass pass neena ku yoram le ab pass pass mu fexé ba mu fété ko neena ku fassagul mom mu fexé ba do fass né lool moy ab liggey serigne malick wassim da la wax né fi ci aduna la nit di dox momu dara momu ko ni na way alakhirah ko fa dem mom faw aljana diko lek baba lias bi safara mom ko diko lek way neena ken du fa dox rek bop neen ñu jéxala ci ben ci yi rek ndax waxtu wi jéxna yep dafa am solo moto danaka bo ci niir da ngay xawa xana ñu jéxal ci bu gatt bi rek moy serigne mor serigne malick bassim dana wax na radi Allahu xarkanam day yaatuul xarkanam yaatuul neena nañu ma nop ak nañu ma wek xajuji neena xarkanam yaatuul nañu ma nop ak nañu ma wek xajuji mbokk yi xamna ne ni waxon sank ci tamlu rek téré bi téré bu mata am la bu fess dal ak ay njariñ la ca buñ ci topone fi ba jant so wala ginaaw jant so it man na yexa jeex lol bokku na ci ëpp solo nak ci melni moy bokoy jang da ngay jangat ay wolof manam leleng ma dem ba ci yagg ma jokk cheikh abdouka yalla ko yalla sam dal likoy laaj ab bat bi lumu manam geutal xam mako geutal mu leer mané moy ak tagar ci misal li wax di wax am lu wax xam ma ab la wax way bimu nan yeureum na ñaar la wax bu yakamte falu ak jaykat bu yakamte jaral la wax xam mako ñane da nga ci jangé ay wolof dang ci jangé ay wolof bokku ci yépp solo bokku ci yépp solo da ngay xam manam yewut ak mag ni fiñ tollon ndax li ñuy wax mi melni jamono ji lañ koy waxal liñ doon wax jamono jojo mi melni jamono ji lañ koy waxal nga ne lu ci daanu rek ku nekk ci ñun dajal mëna gis bopam kon hikma yi lu mata sonne la mi ci kër gi def nak bind ci am na ñeneen ñu ci bind waye kum doon ci mag ni nañu moy tubay di neewon na ma nangam señ bi neewon na nangam ñu wax ko ci ngelaw lu mu jeex waye dañ koy fexé bind ndax man de téré bi mom jari na ma lool sama waagir fan yi dañ may retal leen lañ ma set dal señ malick bassim ci neena ñu way xana tay mom damay jang waye wax yu am solo la wax yu am jariñ la yalla leen yalla fayal yalla leen yalla defal tawfiq yi ñi nga xamne yene ak njabotam ci ñu yag dundal nanoli di ziar bax cheikh ahmadou bari cheikh ahmadou fadil mi nga xamne mo jité rawdu rayahin ci aksina legi xamna delegation buñ ko limé rek ñepp ñun ñi ngi seen ron ñoo ngi jéglu ñepp lu ci jum ñu ko sant yalla lu ci dëng ñu ko jéglu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne alhadji jerejeuf ci waxtan wo am solo wo nga xamne bax nga ñu ko legi yakarna tay kep ko xamne mi ngi ci bir jotay bi rek jaruñu baxa baxa bax ci waxtan bi amna solo lol leral nga ñu lu bari bari ci hikma yi nga xamne mag ñoño andon serigne touba radiyallahu anhu danañ ko jëfé dan ko wax itam moy lu ama am solo lol xamna dafa melne waxtu timis wi dafa jot kon dañuy jox rek noddu kat bi mu noddu ñu julli bu neppé nak doga dugg nak ci waxtaan wi nga xamné mo aji ci Seigne Mor Khadi ci Seigne Malik Bassin ci inshallah ñu ñaan ñepp rek buñ jullé ñu daldi mëna déssu wat ci jotaay bi su ko défé rek ñu mëna agalé waxtaan wi
2: waaw jitu ñu noddu rek ñu wax né Serigne Moustapha Sy mi nga xamné moy al khalifatul am li ahli salamati wal hidaya mom néna ñew na fi barkélo ngir gan ñu tedd ñi nga xamné ño fi ñew ak daraaje Serigne Touba ji waye néna mi ngi fi baye jëwrinam Serigne Cheikh Ibrahim Massi khalifa Serigne Mor Khadi Sy ak Serigne Modou Mbacke Sy baye len mboro mi bismillah amna fi nak as ndiaka ko yalla do meuna fa dem baxna ko ku meuna jure ci ci bi amna as ndiaka su ndaw bismillah
3: kon jak jangi non buñu genné rek ci fan may penku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar

0: bismillah seigne Abdoulaye bismillah
1: wa kay jerjef bi martala ni lay nuyuat bu baax dila jaajeufal waye tam di geureum serigne alhadji cheikh ndindi wa ni ngi sante bu baax ak geureum serigne alhadji ndjay cheikh ndindi di ñaanat nak mbolo mi rek ñu tok te xamne jotaay bi li ci dess xawna bari tuti ndax kaddu gi nga xamne mo wara joge ci kër gi ak yete wara teggu yépp seigne mod dana ci ñew inshallah su ko defé rek ñi ngi ñaan ñepp rek ñu da andata wu dal su ko defé ñu mëna continuer liggéey bi di sante bu baax seigne alhadji ndjay cheikh ndindi wax deug yalla ci waxtaan yi nga xamne andil nañu ko ci hikmaay gaay yu baax yoy nga xamne ño andal nak serigne bi radiyallahu anhu te di ñi fess del ak hikma ndax hikma mom leer la rek sun borom mo koy defal nit ki moy ñu ragal yalla yi te bu ngeen xolé mbolam ñu andone cheikh khadim radiyallahu anhu ku ne xamone ne ay nit lañ yoon wo xamne ñu ragalon yalla subhanahu wa ta'ala la motax sun borom defon ci seeni xel ak seeni xol ak leer go xamne lepp luñu wax rek soko xolé day depp ak alquran ndax limu wax lepp lo ci top rek ñu yobla ci ab aya lool nak mom moy hikma kon ñi ngi sante rek alhadji ndjay cheikh ndindi ci turu wa rawdu riyahin yep rek diko siyare bu baakha baakha bax xamna balama daan rek sama kaddu ma rek sante ak geureum wa rawdu ñi nga xamne tay ñom ñañu jaglel lu melni nga xamne tay buñ ko don lim rek seeni tour man ñoo tambalé ci ki nga xamne tay mo jité daaira bi di cheikh ahmadou badawi mbacke mom cheikh mohammed nil fadil mom mo jité daaira bi waye man nañ ca toftal rek cheikh abdulahad gayne fatma mi nga xamne tay ku ne xamne rawdu riyahin mambour la ba ci am solo bo xamne ku nekk rek ma nga fa waye tam lepp jëm ci walu communication ci walu magal touba gi tam mu nekk ci ay loxom mom itam man nañ ko lim ci delegation bi nga xamne wa rawdu riyahin andi nañ ko delegation bi nak man nañu tuddu rek mamour yi nga xamne tew nañ ci jotaay bi tambale ko ci serigne cheikhuna mbacke abdul wudud serigne alhaji fallu ñang kunta serigne mbacke abdul rahman serigne imam ñang mahmoud mom serigne mamoun serigne modou mamoun ñang serigne abubusa talha ay serigne adama ndjay serigne mortala kan serigne mor ndom serigne mohammedul mamoun gassama serigne malike tal serigne fallu busso serigne mbacke diop khodar serigne mohammedou kanji serigne sambusa abdou wudon serigne abolo serigne basirou jatara serigne mokhtar sek serigne murtada silla serigne abdullah ñang mahmoud serigne abdullah ñang alhaji serigne abdullah ñang julit serigne qadim mbacke serigne mustapha gay serigne basirou mbacke abdou